0: Piling Balita Pilipinas sa Tugga Nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, na kalidad ng servisyo. Tungod kay gay, paluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gihinganlan ni Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. sa kanhi Department of Budget and Management, USEC, Kim Robert De Leon, isip bagong DBM Secretary. Si De Leon, ang pinakabata nga kalihim sa ahensya o sa gabinete usab sa Administrasyong Marcos. Iyang gihulipan si Rolando Toledo, kinsa temporary usab nga nango sa maong ahensya human ni resign si kanhi DBM Secretary Amina Pangandaman taliwa kani sa controversial nga gingong budget insertion kalabot sa infra project. O gikonfirma kini pala sa press officer Jose Claire Castro ang iyang appointment kagahapon diin si De Leon usab manumpa karong adlawa.
1: Giawag sa Malacañang si Senador Ronald Bato de la Rosa nga magpakita na o gatubangon ang mga kaso bato kaniya. Suma pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga isip ka ni Hepe sa PNP angay lang nga nakahibaw si de la Rosa nga adunay balido nga warrant of arrest nga gi-issue sa ICC. O kunwa siya sa kinahanglan na nga siya magpakita. Nag-warning usab ang Malacañang na kung musuway og biya sa Pilipinas si Bato de la Rosa, dakpo na siya. Base na usab sa pamahayag sa Department of Justice.
0: Balita sa gawas sa nasod o gaan paugnan sa kusog humani ini.
2: D-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atoa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Kining balita, Pilipinas. Hatod kanato sa Tire Queen of Goodyear Servitech, nagpagawas og bag-ong hulga si US President Donald Trump sa Iran human kini iyang giingon nga ang Tehran kinahanglang mulihok dayon aron sa maluwas ang kasabutan sa kalinaw kung gusto kini nga maluwas. Unya sa usa ka post diha sa Truth Social, ang US President miingon usab nga ang oras nahurot na alang sa Iran samtang ang gubat nga nagsugod human sa ang Estados Unidos ug Israel nagalusad kini og dakong pag-atake sa Iran niadtong buwan sa Pebrero samtang adunay bag-ong kapakyasan sa mga panagasultihay sa kalinaw. Human ang media sa Iran nagtaho nga ang tanyag sa Estados Unidos sa pinakabag-o nila nga mga negosasyon wa kini maglakip sa bisan unsang konkretong mga konsesyon. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na ang balita sa paugnat sa puso.
1: Nagadagdang usa ka winner take all game 7 tali sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons sa Eastern Conference semifinals, kundiin ang Wadaog moabanti sa Eastern Finals kontra sa New York Knicks. Giangkon sa Cavaliers head coach nga si Kenny Atkinson kon Atkinson nga mamahimong lisod ang sangka apan misalig siya nga andam ang iyang team. Ipadayag usab ni James Harden nga kinahanglan nga disiplinado sa tibuok duwa aron makuha ang kadaugan. Samtang sa nata sa tennis, napildi si Alex Iyala sa unang round sa Internationals di Strasbourg. Human siya gilupig siyang kontra nga taga Ukraine sa score nga 6-3, 5-7, 3-6. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sanat at sa basketball back-to-back MVP sa National Basketball Association kon NBA si Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander duha ka sunod-sunod nga season nga gituboy isip most valuable player anaa sa ika-14 na mga magluwa sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog og back-to-back MVP awards apil sa listahan sa mga magluwa nga kasamtangan panagluwa sa NBA nga nakahimo sama ni ining awards mao sila si Nikola Jokic sa Denver Nuggets, Stephen Curry sa Golden State Warriors, LeBron James sa LA Lakers ug si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Si Gilgeous-Alexander mao ang ikaduha nga Canadian nga nahimong MVP sunod sa legend nga si Steve Nash kinsa kaduha sab nga sunod-sunod nga nidaog ug prestigyosong NBA individual awards. Si Gilgeous-Alexander nag-average ning maong season 31.1 points, 6.6 assists, 4.3 rebounds sulod sa 68 ka mga duwa. Ang uban pang mga maduduwa nga nakabaton usab og duha ka MVP awards o labaw pa mao sila si Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell, Michael Jordan, Will Chamberlain, LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, Moses Malone, Bud Pitet, Karl Malone, Tim Duncan o si Giannis Antetokounmpo. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, niolbo ang taho nga si Rufami Quinto may makauban ni John Lloyd Cruz alang sa umaabot nga sitcom ni ini sa Kapuso Network. Gidong og usab nga posibleng co-producer si Lloyd D sa maong proyekto. Nasairan nga taod-taod na nga nagpaabot ang mga fans sa aktor alang sa subling paggawas ni ini sa telebisyon.
0: Bugti sa peso, itanis dolyaro mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar ay 1 pesos o 4 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 81 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 85 centavos. Australian dollar 42 pesos o 68 centavos. Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 33 centavos. Euro 69 pesos og 41 centavos.
0: Inyan ang bating balita sa Tire Queen Goodyear Servitech, first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo o ang katagbawan ni atong gimando sa Diyos.
0: Mukhang to ang nagbagang balita ang rubutan kanyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga Bulano DYRD. Kung sa nga nusap ni Sir Raychon James o kang Gilbert Tulo, pangatong at check on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O ginisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, mayong bundag.
3: DYRD, Gisaligan.
0: 10 minutos pasado alas 8.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Strong sa una, strong
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
11: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Unsa man ang dividendo, mare?
11: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
10: Mao ba mare? Papila ko anabi?
11: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina. Ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
10: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
11: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
10: Mao ba mare? Kanindot good.
11: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sa KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
10: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
11: Sige pre, way sa payan.
12: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
13: Cheers sa barkada nating night shift. OT.
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Kinsay ngalan nato sir?
17: Paul Mercado diay ni sir.
16: Mutana lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
17: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay kay na diagnose mong ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bugbag man, mabag pura kong tiil, ginailantan pug ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa down. Ayo ko, may review. DTX500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX500.
18: DTX500. Mabalisa mga butika.
19: 102.3 KISS FM.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: jparkislandresorts.com
2: Oh, tiguan na po. Maunang ang bang...
3: Na si imong amigo si si Alan Nalsaro Dilagan si Ginaog Vlog. So, off day ni Alan Nalsaro Dalagan kay mahimuot ko anin lang ma, mahimuot ko anin lang maminaw. Oh. Malingaw ko ba? Malingaw ko maminaw.
4: Ah, sige lang. Ilahan
3: mo na. So, aritas dipin. Ay, ayaw! Shout out mo na kay Say. O Say, maminaw mo na sa to ang programa.
4: Aritas
3: dipin. So, mauna, no? So, mauna nga, sa pagkakaroon, i-priority yun na. So, ato na siyang atangan. Kung naabapod yun natin, makita kay June. Mag-June na ba ya? Hapit naman tapos yung tuwig ha. So karon pinaspasay gina karon ang problema lamang god. Ang problema lamang god kay naipit man guna adtong kuan adtong sa impeachment.
4: Bakar na release na ron.
3: Okay na lagi karon. Okay na lagi karon. Ang problema de kining ug moingon kay tag school building murag gi-priority na wa na siya kuan.
4: Wala ang, na siya maipit siguro kapil.
3: Ang problema lang ani kay na ako'y nasagap. Ha?
4: Unsa mo po imong nasagap?
3: Na ako'y nasagap. Adi lang sa nako katuganan. Ano? Sa sunod na lang. Sa sunod na lang. Sunod na lang. Kay na ako'y nasagap lagi.
4: Ang ato na lang listeners may tugani partner. Ayaw na lang ko.
3: Na ako'y nasagap pero di lang sa nako isulti ni karon kay mura og premature pa kayo.
4: Ayaw sa labi na og magkadaot na ayaw lang. So kani programa sa DepEd no? Angay gyud nga pagkadak-an karong panahon na partner. Kay mo lagi. Kung ato gyud ka sa mga eskwelahan, mga maghinabi ka sa mga kanang principal o sa maingon gyud sila nga kulang gyud mi og mga kaning mga classroom.
3: Adi ginato na siya ma deny.
4: So mo na karon kinahanglan na sa paspasan kung naa na mga pag-implement yun, no? Ang LGU magkani paspasan ato implement para next opening hopefully naa na magamit.
3: Og ato yung suruyon ang mga kaeskwelahanan karon partner. Naapay mga karaan nga building.
4: Naapay daghan.
3: Naapay mga karaan nga uban katong panahon patos katsila nga kahoy pa bitaw. Naay dito sa Amoa katong karaan pod nga ang pusti bitaw puthaw.
4: Katong mga puthaw na lagi nga dagko sa
3: gabaldon. Gani ni atong pagli ni atong pag gabaldon.
4: Gabaldon ba itawag
3: na? Ni atong paglino gani sa Amoang baryo. Nahurot og ka motoy nahurot og kabungkag.
4: Ngano man?
3: Karaan na lagi. Pero makita tayo na ito pod kaligon, pila na kadikada ko ito. Kung so, atong ikumpara sa mga bagong mga gipanghimo karon,
4: nangalusno.
3: Pero
4: naalay problema ako nakita partner.
3: Unsa may problema?
4: Kining magtukod ko ka, nakainumdum ka dihay eskwelahan nga nasunog Astor Torpita. Murderers First District. Concept, Luon, I think, asa to.
3: Sa Kabilaw?
4: Kabilaw.
3: Oh.
4: Karon partner, tukuran o tag-building o balik. Naay gi-required na nga isisi. So kana na partner, ana na po dihang
3: dapat. Ambot og karon og nakatukod na ba? Kay sa akong nahibaluan atong mga miagi pa, bisan ang mga maestro maestra nagproblema kay naa na budget. Naa asintan natanan. Ang problema dili man sa katukod kay ang ECC. Unya maglisod kuno sila sulod sa website sa DNR sa ECC. Pero karon murag lisod gani gihapon.
4: Angay siguro partner kani ba mahugbangon siya government to government transaction. So dapat siguro ang DNR ni partner unsa man dai ka big deal nganong kani magtukod tag eskwelahan para sa mga kabataan unya atong lisod-lisod anang ECC nganong man dai guay ECC unsa man dai
3: so
4: unsa po ina akong kuhag ECC
3: kung maingon ana ang pamaagi partner sa DNR looy ning mga isla ani
4: kung
3: ina na ba?
4: Pangitag isis eh.
3: Lisod ka. Balo mo ito sa kalisod, God. Makaluloy ang mga isla yun. Siyempre, maulahin sila pag tukod og mga building, eskwilahan, imbisi, katura ba ginuntang mga isla ani may priority. Kaya nakita na ito nga, maog ito yung nambiruan ng inahanglan, isla God sila. Pero tungod kay yung nana kalisod, ang paghimo og purikto anang isla, tungod kay kanaliging DNR, isis eh. So, buti pa sa bot, ma-priority ani ang mainland. Mauna ani ang na-address sa mainland. So
4: mahimong mas kinahanglan sila dito.
3: Mahimong kining kuan, kining mga inana like school building, covered court sa isla, importante gyud na kayo.
4: Of course, tagsara na sila makakitag covered court na.
3: Gawas ana. Kanang isla magod is prone kay ina sa mga bagyo. So kasagaran ang gihimo gyud nga evacuation kanang mga eskwelahan o kanang covered court. So importante gyud
4: sa karon eskwelahan pa ilang gihimo nga kuan kanang
3: imakwisyon. Unya, ayan sa amo nimo to, sa tong imo nimong nasunog, sinakuhaan ang eskwelahan. Unya og magtukod pod naay pondo, malisod-lisod man pod sa nila ra ni isisi. Sa ato pa, abtan kag siyam-siyam diha iha ka makatukod.
4: So karon simbakog na ikalamit asa dagan, wa na eskwelahan.
3: Mao na diha. So lami unta og ikaw pa government to government, tan-aw unta sa DNR.
4: Ingon ana unta, nabay mura og gamay nga usay tawag ana. Consideration ba kung government labi na eskwelahan ang tukuron para sa mga bata ngano man ato pa ba nang lisod-lisoron nga ngano man da igway isisi o ngano gi required pa magyo nang isisi
3: sabot ipasabot nimo og dapat i-priority ang eskwelahan pero og resort bahala og

0: project sa mga private partner, no? Government nasa province na yung mga project sa province partner nga na delayed karon nga nahimong na naka-negative slippage ang contractor tungod kay wa siya maka-continue gumikan sa required nga ACC partner.
1: So apil na ang flood control.
0: Wait, wala mapil ang flood control na partner.
1: Kasi wala pero katong pagbisita na to sa mayor, mo bitutoy ingon sa mayor nga maon ang wa na masugdan kay ang ECC problema. Sabot ba sabot? Sa tanang mga proyekto sa gobyerno nga nadili, ang problema ECC.
0: ECC. Nay dili ta siguro tanan katong gi-required og ECC usa to sa mga hinungdan, usa sa mga rason.
1: Di tanan man halos karon, mga karsada maon sa diha mo required magyog ECC. At sa malibawa kining tulay na to dire sa kining tagbilaran to dawis. Labaw pa sa ECC ginanglano na nabasig kung sa paka ng mga sisi.
0: Kung sa pawis, napayda kong sisi.
1: Ay!
0: So muna nakita na ko partner nga, kaning kuan ba? Kanigong lagi, arita yung ECC nga concern, no? Dapat ang DNR ni partner or ang ato magkahang, like sila Congressman Baba, Congressman Banban, Congressman Tutor, no? Doon na siguro po with Governor, mao lagi para nako mas may siguro mag-sit down sila.
1: Di human na. Nana sila gi pasa dito. Tulo ka congressman, bahin ana yung problema sa DNR. Oh. Nga nahimo bitong protected area. Nana pero natuog pa lang sa Congress.
0: Kinsa may natuog?
1: Ay! Ang bill.
0: Ang bill.
1: Ang bill.
0: Lahi man to kay sa protected area man to.
1: Di mamo amapil man na.
0: Kaning mga project nga required og ECC.
1: Di ma tanan nga mga lugar nga protected area mao na nag-require og ECC.
0: Oh.
1: Kanang duwa kanang dili protected area wa na nag-require og ECC. No need ng ECC. Basta dili protected area. Ang problema lang karon kay halimbawa, ang tibuok Sandingan, ang tibuok Kabilaw, muingon pata mo yung tibuok Dawis Panglaw. Og magtuko murag wala na required sa protected area pero ang tibuok Sandingan Island, tibuok Kabilaw Island, tibuok Pangangan Island na kuan man na sa required. Protected area na required. So bisag kun say tukuron nimo diha, makinahanglan kag ECC. Sumo na karon na ang ilahang gi paamed nga balaod nga dapat dili nato tananon. Kung asa ra gyud tong yunta mangrove dapin sa dagat, dapat mao ra gyud to say protected area di kay iapil mo tong tunga-tunga sa isla nga puro bato. Asa man napita ditong protected? Sa protected din ang bato?
0: No, they text ni kagawad Richie Felix kining sakto gyud ka idol, dapat unta tagaan consider ang government to government transaction kay madilatar ang mga proyekto para sa katawhan. Oh, bitaw.
1: Sakto gyud. Dapat lagi unta.
0: Ang Felix Birano, salamat kayo kagawad.
1: Ang dapat unta ang DNR ani maging practical. Maging practical ba?
0: Mao lagi unta na ilang tanahon.
1: Mao lagi na kalanga na.
0: Oh. Kay kana partner sure ko og dili na galing nila ilugak partner kaning mga requirements nga ECC. Sigurado ko nga daghan pang mga school building nga di matukod.
1: Unya ang problema
0: or madili ang pagtukod.

0: na niya kay matog. Natog na dito ang mga papel sa Congress.
1: Oh. Ato pukaon, asa man ang mga papilar? Pukaon na ito ng mga papel sa Congress.
0: Mo na'y problema usahay ba kay ang makababag usahay, ang gobyerno, na'y ahensya sa gobyerno nga gusto gyud mulambo ang usa ka lugar. Tukuran og man infrastructure.
1: Oh, correct.
0: Ang problema kay napoy ahensya sa gobyerno
1: nga mapoy maka
0: mapoy mo babag.
1: Makaingon nga madilit.
0: Oh, tungod kay na'y balaod.
1: Oh.
0: Ha?
1: So, usa magiatong, usa on magina nato pagpaagi.
0: No? Pero sa Pilipinas ra mo na makita.
2: Tira pirira.
0: So, dira na sa Pilipinas.
1: Oh, so bagong Pilipinas.
0: So, mao bitaw nga dapat yun doon ta. Tanaon na yun ba? Kaya kining atong balaod, kining atong konstitusyon, kining atong balaod nga gipanggamba ba sa atong mga congressman, ilang gipangpasa, nang gisungag, nang gisinumbagay, inig-implement na.
1: Ang balaod? Tungod na partner kay ang gapanday sa balaod, wa siya mahibaw nga to sa ground ba? Ground level. O sa magyuday ka, importante kining balaod nga kung pandayon.
0: Tiyaw ni mo na. Huwag nabilog ka sa protected area. Huwag di mong magamag ang CR. Kuha pag ang ECC.
1: Adi ka, magamag CR.
0: Ayaw! At sa problema ka bitaw.
1: At ka katonggan.
0: So, muna yung problema sa kining si Kong Baba, naningkamot.
1: Oh.
0: Nga, unsa man ang kakulangon anang mga isla, kay kuano ba yun? Murang i-priority na ba yun ni Kong Baba ni mga isla? Kaya doon, ganito niya.
1: Mamagin na iyang number one.
0: Mamagin kinahanglan, no?
1: Mamagin na labing ng kinahanglan dito. Mamagin na dugay matagaan o mga ayuda o project sa gobyerno partner kanang isla. So muna ang karon nag itutukan ni Congressman.
0: Kinahanglan abdun yun sa programa sa gobyerno.
1: Kining mga isla nga sakop siyang distrito, muna kanunay man niya nga gibisita. No? Kay aron lagi paghatod sa mga kasayuran, pagtanaw, o sa may mga project angay niya ibutang. So muna, kanang mga school building, no? Kanang covered court, o sa na siya gitanaw. O niya, siguro kanang mga programas panubig sa mga isla. So, importante kayo na, pero mao lagi, mag-unsa man, no? Kung ang mga requirements nga like kanang ECC, mao'y makadilatar sa maong project.
0: Di ba yung kapwede mutukod o musugod o YECC?
1: Kay buyagon ka sa dinar?
0: Dili. Ang LGO, dili po na yun mo hatag og permit.
1: Kung YECC.
0: Kung wa sila makita nga ECC clearance.
1: So, appeal siya sa requirements.
0: Appel.
1: Requirements siya sa pag-issue og mayor's permit or kanang building permit.
0: Mo-issue og building permit, basta kay makita sa building official nga naa ang ECC. Dito ha, dito niya sa mga lugar nga protected area.
1: Muna yung nahitabo sa tukuro ronta nga o sa kadakong edipisyo diri sa Tagbilaran, nga hantod karon wala pa makasugod tungod anang kanang requirements o kanang pag-comply sa ECC partner. So, mo na yung nakalisod karon nga daghan sa madilatar lagi yung mga project. Tungod ana. Nga naano tayo pundo, ready na ta for implementation, pero dili pa makasugod, gumikan anang requirements nga ECC gikan sa DNR.
0: Okay. Nga, mga higala, salamat kayo no. Nga, mubalik may karon taon-taon, human lang nining mga pipila ka mga pahinomdom.
3: Tingo. Sa katawan.
4: Sa katawan.
0: Okay no. Salamat kayo sa Baltasar Ilman. Salamat sa imong pagpaminaw.
1: Okay, unya atong kuaday partner no. Akadto mga kaigsoonan nato nga nangit nagkinahanglan dayog mga lugar o dapit no nga ilang ka standbyan manihapon uban sa ilang pamilya ang mga barkada.
0: Sige go.
1: Ato
0: go
1: dito partner. Sa kuano Tawala Night Market mga kaigsoonan nga naimutang kilid nga bahin sa May Bohol Panglao International Airport. Ang Tawala Night Market bukas kini sila gikan sa alas 5 sapon ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi mga kaigsoonan. Unya samtang kamo ma-enjoy, malingaw sa inyong pagpanihapon uban sa inyong barkada og mga sa inyong sakop sa pamilya, lingawon usab kamo sa mga nindot usab nga mapasundayag mga kaigsoonan. Og diha usab mapalit ninyo ang Kuya Boss Billy's Lechon Baboy, may galalamian nga Lechon Baboy para sa inyong mga okasyon. O nya sa inyong mga order, pwede mo makatawag sa ilang cellphone number sa 0995-885-4805 o di ba kaslang landline sa 0384270966 mga kaigsoonan. O nya katong nagkinahanglan og potable water ang Richley Water Corporation, moy tubag ni ana tungod kay miagi kini sa 7 stages. Makasiguro kita nga limpyo og luwas ang tubig nga inyong paggamiton alang sa inyong paghikay diha sa panimalay. May pagpaminaw ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, City Councilor Bibot Budlong, ni City Councilor Merrick Blanco o City Councilor Plong Rinca.
0: Okay, Manager.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hello mga ka-MXV! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
10: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug maka tagog testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users for avail of buy now, buy it later for 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper and buy everything online at Evanson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit or connect with the nearest Evanson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City, Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Evanson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
14: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148-247-874-249-955 and 250581, Series of 2026.
15: Dr. Edwin Ventula, Pagsalig sa Tatak Ventula.
16: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong Pa-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gaminsan sa imong vitreous o gayonic test. Kondisyon na kayo akong lawas. O mga amigo, sila binagnay ba siyo na ngayon mo gamit o vitreous o gayonic test?
15: Tatak, Petula, ikasaligan sa katawan.
17: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: The New Kiss FM 102.3, 8:51 in the morning. Yes, hi day sa tara mga ka-kiss na to diyan. Naka-tune in karon sa Paso Naga Restaurant Payag and Sayas. At mga ka-kiss po diyan, nabinaw karon si Joseph Cacho, Jonas Cacho, and si George Cacho. And sa tanan mga taga Park and Go Bake Shop. Good morning niyong tanan and sa Judil's Premium. And also sa tanang mga staff na to, o sa tanang mga brands sa Kalape Butika ng Bayan, good morning yung tanan diha at mga pinalanggang listeners, mga guwapo-guwapang staff na to sa Kalape Butika ng Bayan. Salamat ka niyong tanan sa pagpaminaw, always Kiss FM. And good morning sa tanang mga kakiss po na to, ganaminaw ka ron diha sa... Yes, sa tanang mga kakiss na to diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Ato mga frontliners karon, good morning yung tanan. And may pagpamahaw sa tanang mga namahaw karon, sa tanang mga nagfiesta karong adlaw, happy fiesta ni yung tanan. Ato i-check karon mga kakis, asay mga fiesta karon. Yes, is month of May, di ba? Pag month of May, fiesta time. So daghan kayong kuan mga fiesta diri sa Bohol. O pag month of May, mao jud na ingana ginaon niya. Tingkuan po ron, Flores de Mayo, di ba? Flores de Mayo. Kainumdum pa ko ng Flores de Mayo, mga ganing apil-apil tana sa una, edad patag mga 8 years old, 10. Yes, malingaw ko ato. Makakita pa ba ko sa among trainer ato sa ganing mag-train na mo sa kaning sana Flores de Mayo. Kanang ato naka sa kuan bitaw ato naka sa simbahan, grabing training na before na magsugod. So mag practice gid mo ana. Kay tarong og paso ba. Yes. Nya manguha pa mig mga buwak adtong tayma ana sa kilid simbahan. Yes, mo to na among mga i-offer dito. Yes, tara mga kakis nato diha May 19. Oh, 19 ha. May 19 daghang kay fiesta ana sa Kandihay. Fiesta des Kandihay no. May 19, tibuok Kandihay. And Lonoy Hagna, San Jose Mabini, Sierra Bulyones. Yes, mo'y mga mag-fiesta sa May 19. Daghan pa na yung mga barangay. Patakaibaw, mam malista diri ang uban. May 20, sad, Cantoyo Clarin, Bayong Gindulman, Imelda Duero, o Mayuga Gindulman, Progreso Alicia, o Tabunok Gindulman. Daghan kayo mag-fiesta ang barangay sa Gindulman yun. Apoy bay ang ubay sa pagka 21 ani. Yes, daghan kay mag fiesta na, so manglaag na ta, mamiesta ta. Yes, at ang mga taga Villa Dulid og fiesta sad sa Luway May 22, may nakabutlang diri. Oh, kasuway kuno si Maria Rain Kabagnot Amintado og Flores de Mayo. Kapilya mag-ilog kuno kinsa imo dala sa kada letters sa Ave Maria. Sakto juga. Sakto juga gaw. Ya bougainvillea gumamila kana mao ginagaw sakto na adto may manguha na kilid sa ana sa katedral kana mga yana. Yes, ito mga way back 1990s diha mga 1980s. Oh, kumusta man mo inyong Flores de Mayo sa una? Di ba? Oh, makainom daw man ta sa mga ug magwan ba throwback. Magbalik tas panahon. Oh, di ba? Mainumdum ta na nga mga ingana nga nagi na yung mga muagi gitanan. Halos muagi gitanan ang mga ingana nga klase nga kuan. Klase nga mga tuluman noon, di ba? As bata ka itong mga Santa Cruzan. Oh, Santa Cruzan sa una, di ba mao to? Good morning sa ato mga drivers ginaminaw karon diha. May pabaminaw day. Sa tanang mga nagibiyahe karon diha sa Dao Integrated Bus Terminal. Kumusta mong tanan diha mga drivers na to nga mga pinalangga. And also diha sa Cogon Terminal. Yes, good morning sa ato mga drivers po diha nga nang biyahe karon. Kasi garang mga biyahe des Cogon aris Sandingan. I think diha sa mga Sandingan, Antequera, murag anak pod. Oh, murag bahin-bahin man na ang biyahe diha. Yes, and good morning sa ato mga kakis diha. May 22, Mangga Tagbilaran City. Oh, magfiesta de Mangga karong May 22. Oh, fiesta. Ila kang kagawad Marlon Delusa. Kagawad, kumusta diha? Yes, sa tanang mga kakis na to diya sa Barangay Mangga, day good morning yung tanan. Ay kalimot sa this, speaking of fiesta, kita kids ta diya sa Villa Dulid, Lobok Bohol. Yes, for my fourth time, third time ba? Or ika fourth time na nina ko diya. Yes, Villa Dulid, Lobok Bohol. Kita kids ta diya karong May 23 na siya ha. Ang fiesta party ana together with Nigel Vegas, Yancy, itong makauban na powered by BNF Pro Sounds. Salamat bro Bernard Puliscas Jr. and also Boss Catel Datoy, salamat kayo. And sa tanang mga Datoy family diha sa Barangay Tangnan, Panglao. Good morning. And thank you so much SK officials o Barangay officials sa Villa Dulid, Lobok Bohol. Yes, Villa Dulid, Lobok Bohol. Kita-kits tadi karong Sabado na mga kakiesa. So, sa tanang mga makifiesta dia, happy fiesta ni yung tanan. Yes, good morning sa tanang mga kakies dia. It's a good morning kiss mga kakies and salamat guys pagpaminaw. Up next, Sean, by the way, for the Kiss My Multag Love Tuesday. Tuesday ta karon, so kumusta man yung Tuesday dia, asa man tamang laag ron. Nagkan ba mga fiesta ron sa mga barangay. So, andama na yung putos diha. O, di ba? Pag, na pag-fiesta kay maginamawa ang bring house. So, mo na kantahan ka, nagbalutin mo ako. Mo na. O, dyan na si Bob Goodman. Unya sa ni, sa Kiss House, sa Kiss, Bob Goodman. Ngano ni absent ka? Away tubig? O, pag huwag tubig, ito crisis ron. Tingil ninyo, walay tubig. Good morning sa atong mga drivers nga naminaw karon diha. Ma'am Nita Valderosa. Kumusta diha ang Canada, ma'am? Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada. Salamat guys pagpaminaw sa tanang mga kakis na diha. Thank you so much yung tanan. Cyrus Tavares, dungog-dungog na Santa Ugma, ha? For the Kiss Love Day Midweek na Santa. Itong mga mag-emote diha. Alay, padayon nala. Kiss FM mga kakiss, 8:58 in the morning. Kiss
1: 102.3 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour. Alright, nadako naman po tayo sa ating mga texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa tayo ng mga ilang mga katanungan galing po sa ating mga listeners. Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man po namin mababasa inyong mga katanungan, kami naman po ay magre-reply sa inyong mga cellphone kung ano po mga dapat ninyo pong gagawin pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have our texter, Doc Glenn. May enlargement of the heart po ako. Minsan hirap po huminga at madali pong napapagod. Ano po ang mga pwede ko pong gawin para maalagaan po ang aking puso? Florentino from Ozami City. You know what? Ang heart enlargement or cardiomegaly ay madalas po dulot po ng hypertension or heart disease. Kailangan po ng healthy lifestyle po para po dito. Proper diet at sapat na ersisyo. Iwasan po ang mga fatty, salty food at mag-focus sa high fiber diet tulad po ng gulay, prutas at whole grains. At the back of the science of the EXL Makabuhay Black Coffee at EXL Makabuhay Capsule from turmeric, ginger. Ito ay merong anti-inflammatory na nakakatulong po sa circulation po ng dugo, serpentina at garlic na pampababa po ng blood pressure at cholesterol, makabuhay vine at cinnamon na pagpapalakas po ng puso at may antioxidant properties pa, malunggay at ashitaba na pampasigla po mismo ng blood vessels para sa tamang blood flow. Iwasan po ang stress, huwag pong magpuyat. Moderate exercise tulad po ng brisk walking 30 minutes per day. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 cups. Capsule 3 times a day at of course, isang sachet naman po ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga at pwede rin sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May mayuma po ako. Lagi po akong nararamdam ng pananakit po ng puson at sobra pong malakas po ang menstruation ko. Ano po ang dapat kong gagawin at paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay para sa kondisyon ko? Care from Tagum City. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang mayoma or uterine fibroids ay isang uri po ng non-cancerous growth sa loob po ng paligid po ng matres. Karaniwan ito sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa reproductive age. Kadalasan mga sintomas ito, kung mapapansin po natin, matinding pananakit po ng puson, lalong-lalo na kapag malapit na po ang menstruation. Malakas at mahaba ang pagdurugo tuwing pagregla, no? Pakiramdam na may kabag or fullness sa tiyan. Bagamat hindi po ito
2: cancerous ang myoma, maaari itong makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang babae. At sa malalang kaso, maaaring humantong sa anemia dahil sa sobrang pagdurugo. Ano po ba ang mga dapat po nating gagawin? Importanteng magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga OB-GYNs or mga medical doctors para ma-monitor po ang laki at dami po ng myoma sa pamamagitan po ng ultrasound. Iwasan ang mga process ng mga pagkain at hormone-rich foods. Ang sobrang hormones, lalong-lalo na sa estrogen, ay maaaring magpapalala ng paglaki po ng myoma. Dagdag niyo pa ang fiber diet, kumain po ang prutas at gulay upang makatulong ito sa hormone regulation. Regular na ehersisyo para sa better hormone balance at overall health. Makakatulong po ang EXL Makabuhay products dahil ang EXL Makabuhay capsule may mga natural anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga at discomfort sa puson. Bukod dito, nakakatulong din ito sa hormone regulation dahil po sa synergy ng herbal ingredients tulad ng turmeric, makabuhay extract, lagundi at iba pa. Sa mga ganitong klaseng paraan, naiiwasan po natin ang pabilisang paglaki po ng myoma at nababawasan din po ang sintomas. Ang iyak sa makabuhay black coffee also ay tumutulong sa overall detoxification. Napapabuti po niya ang blood circulation at pag-maintain po ng hormonal balance. Plus, nagbibigay din ito ng enerhiya para sa pang-araw-araw na mabigat po ang pakiramdam. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayo uminom po ng iyak sa makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. Gawin ito sa araw-araw at magpa-ultrasound every 3 months para makita po natin ang progress at mag-connect po kayo sa ating programa para sa iba pang mga treatment protocols. And of course, dagdag mo rin also ang iyak sa makabuhay black coffee, one sachet sa mainit na tubig tuwing umaga, mas maganda kung dalawang beses po sa isang araw para sa detox support at pati na rin sa kalakasan. Sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and of course kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, pabuhay ng malusog, maglingkod ng may pagmamahal at manalig po sa ating po may kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling. Pagpalaan po tayong lahat.
3: What's up, Doc?
4: What's up, Doc?
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay products ay mabibili sa lahat ng butika na malapit sa inyong lugar.
7: Tatna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. and from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
5: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bay, gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto. O 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
4: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ka anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
5: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
4: Oh, mao ba, Mari?
5: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
4: Ah, sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma na yun, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MSA way back before pa ko na-diagnose o hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, dinidyo ko believe.

0: to pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
5: Hi, baling malasa, oy.
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At to magkustan na yung hapon. Nya.
6: O, siya nya.
5: Alamasag ko diha, abi. Para mintin.
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Intinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa tatak Ventura.
8: Melody de los Rico. Taga San Jose, Barangay Poblasyon. Lili ko, kalibang ora na akong problema sa una. Karon nga, nakainom na ko ng beetroot o Ionic C+. Mayo na akong pagkalibang. Melody de los Rico, taga San Jose.
7: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.

0: palingaw, muli hukngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herbal

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Senmiglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Senmiglite.
5: Drink responsibly.
6: Chill with Senmiglite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmiglite. Drink responsibly.
7: Strong Sona, strong
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.

Ay kalimot, mga produkto sa EXL Makabuhay, ang all-in-one skincare oil, EXL Black Coffee, o aga EXL Makabuhay Plus Capsule, puno ka na sa vitamin B o vitamin C, mga kapsula, produkto sa EXL Makabuhay.

0: Honey Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra nganda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Hello mga ka-kiss, Sean here. You know, daghanta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway, ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra na ako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo, Dayna, kung di ni mo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, buikulod! Oh, naginuktok man.
3: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga, mundang na ko kanta-kanta. Kay hanap na kaya ko mata. Di na ko kita sa lyrics.
2: Maura din na imong problema, buikulod. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, ug maabi-abihon pag yun ang mga staff.
4: A few moments later...
5: Wow! Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza.

0: Welcome sa tuang health series, Basta Healthy Happy. This is Doc Bri Palangi. Kaoban na to si Doc Bruce karon mga pinangga. Maayong adlaw, Doc Bruce.
1: Maayong adlaw, Doc Bri, og diha sa atong suking tigpaminaw.
0: Okay, na tong health tips karon mga pinangga. Kining usa ka piniriso nga 27 ka tuig nga gipriso. Napriso siya dili tungod kay nagbuhat siya og dautan, nangawat siya, naghimo siya korupsyon. Wala mga pinangga. Gani sa iyahang pagkapriso 27 ka tuig. Dako kaayo ang iyahang nausab sa tibuok kalibutan. Ato ning tun-an tungod kay imagine kining tawhana na priso ni dili tungod sa krimen. Pero napriso siya sa usa ka sistema tungod kay gilegalize ang injustisya. Grabbing injustice mga pinangga. And of course, dito rin nitabo sa South Africa. Naman ito ang tun-an tungod kay ang mga basic human rights. Gidenied na siya mga pinangga. Ang pangalan ni tawhana nga makuhaan na itong lesson karon si Nelson Mandela. Primero, naghimo na siya peaceful kaayo nga protesta unya sa panahon nga gipildi siya kay dako man kaayo gyud ang kinigyong kontra niya mao nga na priso siya no ni adtong 1962 unya na life imprisonment gyud siya pagka 1964 dito sa korte mga pinangga ang iyahara yung gisulti dito it is an ideal for which I am prepared to die. Kining gusto siya nga kung mamatay man siya basta sa hustisya nga katuyuan pilion na niya mga pinangga. Ang nakapa ang intrigue point ni ini ang usa ka tao willing siya mamatay para sa justice pero determinado siya nga ang hatred dili mogdaot sa iyahang kahimsog sa panglawas o sa iyang kalag. So unsa di ay connection ani Doc Bruce kung ang panahon gibuhatan na ka og injustice, gibutang-butangan na ka, gilabel na ka nga daotan. Pero ang iyang gihimo ni Nelson Mandela, iyang giproteksyonan nga dili siya mobalos og hatred kay mas pilion niya nga dili madaot ang iyang kaugalingon o ang iyang kalag tungod lang sa kalagot.
1: Yes. Doc Bri, ang common belief, Doc Bri, nga kining stress destroys health automatically. So, ato makita ni Doc Bri sa story ni Nelson Mandela nga ang iyang inner discipline nagprotekta siyang lawas bisan ang iyang external condition are crushing.
0: Di unsa gani ang kuan gani? Unsa gani ka stress ang iyahang experience gani, Doc Bruce?
1: Yes. Ang iyahang stress, Doc Bri, una,
0: hard labor, no?
1: Yes. Sa kung natong tanawon, Doc Bri, ang gibutangan ni Nelson Mandela is ang Robben Island Prison nga gidesign yun na siya aron sa paghatag og stress sa mga piniriso. Grabe ang hard labor, no? Unya, gamay ra pong pagkaon. Unya, tugnaw pagyud kayo ang iyang prisuhan, Doc Bri. Unya, walay pamilya, makaduaw.
0: Di basta-basta duawon dito kay Islaman.
1: Yes. Unya, ang mga piniriso, Doc Bri, is mid-develop yun sila o chronic infections, unya, depression, high blood pressure, unya,
0: dali
1: kayo ang pagkatigulang nila. So, kung atong makita ni, nga ang kahimtang ni Nelson Mandela, nga sa panahon nga ang tao anaa sa anger o anaa sa stress nga kahimtang, natural yun, Doc Bri, mo taas yun ang iyahang cortisol, stress hormones. Unya sa panahon nga ang condition niya, grabe nang stress, ang imong immune system mo collapse yun na, Doc Bri, unya mo develop kag cardiovascular disease o mental breakdown. Pero ato makita nga si Nelson Mandela, migawa siya nga naay mental clarity. Unya ang iyahang emotion,
0: mental
1: Doc Bri,
0: clarity.
1: Na emotional control unya napag siya physical endurance.
0: So kay sekreto niya dito.
1: So ang pautana, giunsa niya pag-survive ang kahimtang o kang condition nga makadaot niya.
0: Muna ang ato sa putlon dog brusa kay pwede mangguni ang kini day mga daghang nga high blood, daghang dali kay ma-infection, dali kay magka pneumonia or unsa may mga infection pa no, unya dali ma-depress, unya dali matigulang kay kini nga situation mao mao ra baya ni siya.
1: Yes.
0: No? Sample. Wa ka nalipay sa imong trabaho kay hard labor. Unya wa ka nalipay sa imong nahimutangan kay ang imuhang prisuhan sa kang Nelson Mandela pa ni, yung prisuhan niya is bugnaw kaayo. Nya, ang excuse gyud sa mga tao naglisod way kwarta nya kay si Nelson is gamay ra kay pagkaon pod. So pwede po ni ma-apply sa tuwa nga moingon ta nga nang ani siguro ko tungod sa mga kalisod siguro. Isolation pa yun o humiliation. Pero unsay giingon niya, they can imprison my body but not my mind. Nindot kay Dr. Bruce, no? Nga, ang issue dahil sa panglawas na to, tungod di ay sa tong reaction ba? Dili di tungod sa environment, Dr. Bruce.
1: Yes. Kung nato makita, Dr. Bray, na siya'y gihimo, no? Biological self-defense niya, Dr. Bray.
0: Mm-hmm.
1: Iyahang kipasaylo ang gihimo niya to. Kaya sa panahon nga mukat-on day ka o pagpasaylo, mo-lower ang imong cortisol, unya mo taas ang imong oxytocin. So mao ni ang makahatag og maayong condition sa imong immunity, Doc Bray.
0: Yes, Doc Bruce, kaya formula ba yan, no? Sa kanang dali bitaw ta matiguang. Kaya ato ba yang gina project gyud nga moabot gyud tag 100 kapin ang edad. Pero nganong di ta kaabot, no? Labi na 71 kapin. 70 ra ta, 72, 71. Ang formula day Doc Bruce of stress versus discipline. Ang formula niya di ay pa ang molecular damage pag grabe ka og stress kaayo labi na kahiubos, kalagot, gusto ka magmubalos. Grabe ang suppression sa imong immune system.
1: Yes.
0: Ang imong natural killer cells, ang imong T cells, unya pag kini mo baba sila, mutaas pud ang imong inflammation, Doc Bruce. Pag mutaas imong inflammation, ang next ana is insulin resistance. Pwede ka ma-diabetes, pwede ka ma-arthritis. O niya, vascular injury, Doc Bruce. Pwede na danin ka moon sa man. Magkaroon ng heart problem. O last but not least, telomere shortening. Money, kuwan sa to ang gene na to nga dali kita matigulang.
1: Money, Doc Bruce, nga kung natong tanawon ang biology sa stress versus discipline sa imuhang gisulti, kung natong tun-an kining fear center kay diha sa isla o sa iyahang naprisuhan, grabe man ka kulba sa iyahang kinabuhi niya ng mga piniriso nga tua dito. Imagine wala kay tarong kaon, unya grabe ang imuhang physical labor. Imagine unya tugnaw kaayo ang mga kaubanan niya, nahadlok sila sa ilang kamatayon. So sa panahon nga naa kay kahadlok, Doc Bray, ang kining ang relation ini sa ato ang amygdala, no, mo overfire siya. So kining amygdala, Doc Bray, so panahon nga naa siya sa danger mood nga naa mao ang kahimtang ni Nelson Mandela diha sa Robben Island Prison. Sa panahon nga naa na siya sa danger mood ang atong amygdala, Doc Bray, gamay ra man kay na nga bahin sa atong utok. Naa kay chronic fear anxiety.
0: Okay. Yeah,
1: panic attack. No. Kana di ay mga tao nga naay mga panic attack. Pasabot din na siya under stress din sila. Unya dali ra ka masuko, irritability. Unya anger outburst. Pasabot din na, Doc Bray, no? Nga naata sa stress.
0: So dali ta masuko. Okay.
1: Unya kini maklase mga tawhana, bro. Ta Doc Bray. Is maglisod sila nga musalig og tao. Nasa mga dautan nga mga panaghap sa tao. Unya, kini maklase nga tao is prone sa depression. Tungod sa ilang emotional exhaustion, imagine, no, dili ka, ang imuhang huna-huna, naalang ka perminti sa negatibo.
0: Kanang gusto nyo ka mubalos ba? Poison din sa Doc Bruce?
1: Yes.
0: No? Mga nagingon ni Sir Nelson,
1: nga resentment is like drinking poison. Mm. Mao'y na Doc Brian, no? Ang unahuna nahimo ng battlefield ba bisan wala nay wala gyoy danger unta pero nahimong battlefield.
0: Mm.
1: Tungod sa mga negatibo nga mga hunahuna.
0: Ang nakanindot ay mga pinangga. Basta naay forgiveness, naay pagpasaylo, ang imong mitochondrial efficiency mutaas, butpasabot grabing energy sa imong mga cells. Unya ang imong BDNF, kanang brain repair, kanang mo-repair sa imuhang utok, sa atong utok, mutaas po na sa mga pinangga. Unsa yung resulta niya? Anaatay, better lymph flow and immunity. Layo ka sa mga cancer, layo ka sa mga bukol-bukol, layo ka sa pagpanghubag o layo ka sa toxicity sa imuhang dugo. No? So, ing anak kanindot, basta na ay forgiveness. Di ka mo balos mga pinangga.
1: Mone Doc Bray, no? Sa panahon nga mukat-unta o pagpasaylo Doc Bray, ang ato ang amygdala, ang activity niya, mudecrease siya Doc Bray. O niya, ang fear and anger signal niya, weaken. O niya, ang ato ang emotional reactivity, mureduce siya. So nagpasabot siya, nga ang ato ang brain di ay, sa panahon nga mukat-unta o pagpasaylo, muundang siya sa pag activate diha sa survival mode nga mao ang stress nga kahimtang. So dapat di ay nga kabalo mo pasaylo kung naaka sa kahimtang stress, butang di sa tunanguna nga pasayloon ako ni. Kay sa panahon nga mo pasaylo ta, ana ay tarong nga emotional control, unya na ay tarong nga decision making, unya mo pawala siya sa mga grudges, unya mo reactivate siya sa ato ang prefrontal dominance nga mo improve ang ato ang clarity and emotional regulation. So kini in total mo restore siya sa ato ang maayong paghunahuna Doc Bray.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kaya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta mga pinangga sa tong health series. Basta healthy, happy. Natas ka duhang portion mga pinangga. Atong naisgutan ng life experience nga mihatod gyud siya sa global impact, no? Nga natun-an nga sa mga daghang na high blood, sa mga daghan nga mga na-depress, sa mga daghan nga dali matigulang, dali na nga matay. Pero kung kabalo day ta, unsaon na to pagdala sa tong emotion, labi ng problema mga pinangga is kaning gusto ta nga dali mo balos, makabalos lang ta. Now, balik ta sa kinabuhi, how successful he became si Nelson Mandela nga sa 27 katuig siya nga gi priso, dili tungod sa crime, na priso siya tungod kay gibangga niya. Nagprotesta siya nga peaceful protest pero dagkong korupsyon, injustices ng mga sistema ang iyahang gibangga. Apartheid. Tungod sa global pressure gyud, sa gihimo gyud ni anang anti-apartheid, na pressure na gyud ang South Africa, ang sistema gyud ni ining injustisya
1: nakagawas siya mapinaga. Pero pagagawas niya, imbis nga pilion niya ang pagpanimalos, mas gipili niya ang reconciliation over revenge. Dok Bruce, no, unsa gyud ay mahimo aning reconciliation? Kanang imbis nga mobalos ka, ang imong i-focus na lang nimo, ang imong iampo, ang imong kabuton, mao ang pag-reconciliation. Nagyoy epekto ang reconciliation, Dok Bryce, sa to ang health, diha sa to ang hunahuna o sa tong lawas. Kung natong tanawon, kinideng forgive mo ayo ni siya sa pinakasuluran. O niya, ang reconciliation brings additional health benefits. So, unsa man ang makahatag ni ini sa reconciliation? O una, Dok Bry, mukalma ang chronic stress. So, ang unresolved conflict, Dok Bry, mukip na sa tong brain nga naa siya sa threat mode. O niya, sa panahon nga naa siya sa danger mode, o natural, ang ato ang cortisol mo remain siya o elevated, no? Kaya cortisol mo na to ang stress hormones. Kaya atong lawas nag-expect siya o katalagman or danger. Pero sa panahon nga na ay reconciliation, ang ato ang brain, Dok Bry, mo dawat siyang signal nga safety. So ang stress circuit niya, Dok Bry, nga mo activate siya nga uy, pag-andam kay stress ka. Panahon nga na ay reconciliation, mo deactivate ang stress circuits. So, muna yung nindot, Dok Bry, no? O niya, ang ato na yung nervous system, Dok Bry, mo shift din siya paingon sa repair mode. So, kanang muna ang kining reconciliation, muhatag siya kalinaw sa mga tao, no? O niya, muhatag siya kayuhan physiology diha yun sa tuang lawas. So, nakakay stronger immune function, o kay lower man ang ato ang stress hormones nga mo suppress atong immune cells unya mo reduce ang ato ang chronic inflammation. Una nga nindot jud kayo nga naay gitawag nga reconciliation kay naay siya epekto sa ato ang lawas. O sige, ingon sa Proverbs 17 verse 22, Dok Bruce, hug ang connect ani sa biology, a merry heart doeth good like a medicine. So ang malipayong kasing-kasing, Dok Bry, mo himo gini siya, no? Sama gini siya sa tambal. So, kinahanglan yun nga na ay malipayon nga kasing-kasing, Dok Bry. Sa panahon nga magmalipayon ka, ang ato ang brain mo secrete na siya og hormones, no? Mga happy hormones, dopamine, serotonin, nga mo signal siya, no? Nga na ay
8: mas mo activate ang antioxidants nato.
1: Yes.
8: Sa ato pa, Dok Bruce, ang atoring antioxidant defense, dili ka siya mo-activate, no? Kung ang imuhang dopamine, serotonin, mas ginapili ni mo ang kanang kaguol, ginapili ni mo ang kalagot, no? Pagmahay. Nga na, negative ang emotion. Wala ang imong kalinaw, no? Sa to pa, ang kalinaw, Dr. Bruce, mupaunsas to ang axis sa to ang lawas. Di ba natay HPA axis? Unsa yan ang HPA axis?
1: Kining HPA axis, Dok Bry, usa na siya sa importanteng system nga naglink sa stress, emotions, ug sa atong hormones, ug sa atong maayong panglawas. So, nagpasabot na siya ang HPA, hypothalamic pituitary adrenal. Moni ang ato ang gitawag og central stress response system. Mura na siya alarm, Dok Bry, ba?
8: Mura siya 911, no?
1: Sa imuhang brain, no? Mura siya 911.
8: Responder.
1: So, nadia ang alarm switch niya, mao niya ang ato ang hypothalamus nga naa sa brain. So sa panahon nga na-stress, mo detect siya, unya mo hatag din siya og pag-signal din nga naka sa threat.
8: Mas stabilize po na ato ang unsa may mas stabilize kung naa kay kalinaw, imuhang BP. Unsa pa? Ang imuhang heart rhythm variability. Buot pasabot ang beat to beat timing, ang kanang pagbuto-butos to ang kasing-kasing ba? Kung insakto ang kataas sa imuhang heart rate variability, but pasabot nga ang imong kasing-kasing mas maka-adapt kaayo og mga hinanali or mga dali-dali nga mga demand sa mga sitwasyon, no? So but pasabot healthy, flexible ang imuhang kasing-kasing. So mo na kinahanglan ang kalinaw di ay, no? Nay time gani nga dali ka pungahon, na gani time nga kanang unsay tawag ana, maglisod na ka og paspasob lakaw, saka
1: sa hagdanan, but pasabot basig wala kay kalinaw, ha? So mao na atong bantayan nga pangayo na to sa Ginoo ang kalinaw yun.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mir, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumar.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagitagi may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
1: Magbilin tag kasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Understanding your partner's wounds is more powerful than winning an argument. Ang pagsabot sa samad sa imuhang kapares mas pinaka-powerful, mas pinakagamhanan na siya kaysa mudaog ka sa inyuhang lalis, kaysa mudaog ka sa inyong argumento. Bisag mas daghan ka og mga nastorya, nahilo mang usa, pero posibleng wa nimo siya nadaog. Kaya ang pinaka-basihanan nga madaog nimo siya kung ikaw mo sabot niya. Ang imong ginahimo pinaagi yung pagsabot. Kawalo bubo mga pinangga nga daghan kaayong mga away sa panimalay dili tungod sa kwarta, dili tungod sa mga trabahoon sa balay, dili tungod sa mga pulong, kundili daghang mga away di ay tungod kay kinahanglan lang nga matun-an unta unsaon nato pag-connect, unsaon nato pagsalig, unsaon nato nga mubati ta og kasiguruhan sa atong mga kauban or sa atong mga gikarelasyon. Gitawag na siya og attachment styles. Ang attachment style mga pinangga, usa na siya ka emotional pattern. Og mao na siya ay mupurma nimo. Unsaon nimo pagpangita sa gugma, unsaon nimo pag-react, pagtubag sa away, unsaon nimo pag-manage or handle ang inyuhang panag-uban or panaglayo. Unsaon nimo pag-react kung mubati kag kasakit or gibaliwala ka. Unsaon nimo pag-react to that. Nayo pat ka main attachment styles. Number one, secure attachment. Mao na siya'y healthy pattern. Kana bitawang bisag unsa magkaunsa man basta team gyud mong duha. Banag-asawa, team gyud mo. Secure attachment na siya. Komportable mo nga dool mo inyong gina-communicate ang inyong pagbati sa insakto, gipasabot ninyo ba ang inyong kaugalingon sa insakto? Kung naay may mga problema kaayo, panag-away, panaglalis, pero walay panic ba? Walay panic. Kunya, ang pagsalig sa usag-usa, nagpabilin. Bisag maglalis mo, bisag mag-argumento mo, pero napagani mo yung pagsalig, healthy pattern pa na siya. Healthy nga emotion pa na siya. Bisag naglagot ka, isulti na lang nimo si mga kaugalingon nga, Lord, tabangi ko, unsaon ako sa pagsabot. Ayan. Unsa itong word for today, pagani ni Dr. Bruce?
11: Ang itong word for today is found in Isaiah 26 verse 3. It says, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusteth in thee. Nindot kay Dr. Brian, nga, wala agay lain nga mohatag o putli nga kalinaw, only God. Siya yun ang mo sustain. No, siya lang yun ang mohatag o kalinaw sa tua. Kining peace is sustained by divine care. Unya, kining perfect peace, Dok Roy, dili, wala giingon, no, partial peace. No, ang giingon din ay perfect peace. So, nagpasabot ni Dok Roy nga, bisan pa sa tong stress mo, survive good na.
1: So, unsa gani ang mga practical, no? Lima kabutang nga dapat di nato malimtan. Kani dapat di man nato mga pinagaha. So, yung number one, Dok Bruce?
11: Number one is release anger daily. So, nagyo kay prayer and forgiveness.
1: Number two is move consistently. Oh, kinahanglan naagi po tayo mga ehersisyo, lakaw-lakaw. And of course, ayaw pabilin diya sa imuhang nahimutangan nga mga pagbati. Number three
11: is keep routines. No? Ang imuhang katulugon, pagmatani mo, naagi kay routine nga imuhang ginasunod. Mao yun na, dapat ka matulog, pagmatani mo.
1: Para makabatong tagkalinaw. Kay lisod kay makabatong kalinaw pinanggama gituyo-tuyo gyud nato nga di ta matug sayo na kulang tagtulog, no? So ikaw pat guard thoughts, mag-start ang stress pag di nimo guardyahan unsay inisulod si mong una-una. Ikalima
11: is live for a cause bigger than comfort.
1: So sa ato pa mga pinangga, magkinabuhi ta nga sa usa ka mga pangandoy nga noble ba nindot ikahatag sa itong komunidad, sa itong mga katawahan. So, ang closing line na itong mga pinaga, si Mandela, si Sir Nelson Mandela, may gawas sa prisuhan nga way kwarta, pero nadaog niya ang respeto sa tibuok kalibutan. Ang tinuod nga pagpalambo or kalampusan, maogyod ang pag-mastery sa ato ang kaugalingon. Kanang imog yung gidisiplina, gipugnan yung kaugalingon, dili kay mo dominar ta sa uban. That is real health, mga pinaga. Huwag maupunay lasting nga success. Warta'y kong tayo, mga pinaga. Mag-uban na buta sa sunod nga health series. This is Doc Bri Palangi.
11: This is Doc Bruce Palangi.
1: Hinumduman na to kanunay, basta healthy, happy. Ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan, o mag-aayo sa tanan na itong mga balatian, dalay ko ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
12: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Ayaw galimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Dire sa Kiss FM, 102.3 Second Floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56, Binting Street, Tagbilaran City.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Grupong ang akong mga TL o mga pamakit.
3: Ilih na pagkadungog na ko sa DTX 500.
4: Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag.
3: Tawa sa gabi.
4: Wala pa'y bulan.
3: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DJ Eggs 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Bag!

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

The new Kiss FM 102.3. Medyo may inayos lang tayo sandali. Ayan, natagal ay. Sir Pogs Ibanez, mayong pag paminaw. Okay? Shout out daw ni Charles De Calay nga nagpalagaylay sa tugkaran ni nang daddy. Ayos, Sir Charles, kamusta? Yeah! Maraming salamat sa pagpaminaw. Again, kung gusto mong makadaog og free movie and ticket para sa salilang The Sweet Escape, shot entirely, mga 95% shot entirely here in Bohol, 95% shot here in Bohol, eh, pwede kayo manawag sa 0998-586-9682. Call them. Call it now for you to win a movie ticket, no? Mga diehard listener ng Kiss FM. Ano pang hinihintay nyo? Sweetscape, RC Munoz, Dong Jun, Korean actor. May pagpaminaw. Eto na yung sinasabi ko, no? Ah, actually, hindi pa pala. Kala ko nasabi ko na, eto pala ang ating daily Wonders of Gnosis kahapon. Grabe, brand out sa amin. Wala pang tubig, no? Nakaka-hi. Alam mo, mag-brown out na lang sana, wag lang mawala ng tubig. Pero according to the expert, talagang bumababa ang level ng tubig pag ganitong klaseng katindi ng init ng panahon na natakantama na ito. Ito na, atong Daily Wonders Hypnosis for today! Here we go! Intertropical Convergence Zone or ITZZ affecting Southern Mindanao. Isipin nyo to, ha? Isipin nyo to, Metro Manila, Visayas and the rest of Mindanao, or make that Visayas and the rest of Mindanao will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by easterlies, possible flash floods or landslide during severe thunderstorms. Mag-ingat, ha? Magdala pa rin ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Mas lamilang hydrated tayo kanunay, ha? Oo, alam nyo, pag dehydrated tayo, nako, ang daming problema. So, amping! Oras natin, alas 11:41 na!

0: The UKS FM, Water 2.3, a las 11:52, 8 minutos arriba, más 12, midday. Ito na, meron na tayong caller sa linya. Gusto daw good niya makatanaw og Sweet Escape from Luwai. Check natin. Hello!
1: Hi.
0: Oy, mayong kuan, mayong mood to. Okay. Ay, murag beauty hug tingog. Oy, murag ay, unsa ba? Unsa nga? What is your name?
1: Ami Jane Tulang.
0: Ami Jane Tulang. Asa na nawag si Ami Jane Tulang?
1: Sa 360 Pharmacy, sir.
0: 360 Pharmacy. Ikaw ang manager dira.
1: Oo.
0: Wow, okay. And kasi may kuyog ni mo talaw og Sweet Escape.
1: Si Kauban pa na kong sir,
0: pwede gaon. Oh, text lang man si Kuan. Abi na kog uyab ni mo ang imong ikuyog. Ha?
1: Among kauban na sir sa trabaho.
0: Oh, sige, di na ko mamugos na uyab ni mo ang ikuyog ni mo. Ami Jane, simple lang ako pangutala. Okay, ready ka na?
1: Yes.
0: Oo, kinsa man ang artistang baje o ang aktor na laki o asa gi-shoot ang Sweet Escape?
1: Si RC Munoz o si Dong Jun.
0: Oo, si RC Munoz and Dong Jun. And asa siya gi-shoot?
1: Diri sa Bohol, sir.
0: Congratulations! Yay! Congratulations sa Ami Jane Tulang ng 360 Pharmacy. Sige ha, gagawin ko yung makakaya ko. Bigyan ka ng duwa ka ticket, ha?
1: Yay!
0: I-claim lang dito sa station, ha? Pagdala ng valid ID. You. Okay, maraming salamat. Oy, Ami Jane Tulang ng 360. Oy, paminaw siya! Ami Jane Tulang ng 360 Pharmacy. Before I let you go, unsa may kinakusgang buto ng radyo, diya sa may 360 Pharmacy.
1: Guest FM, sir.
0: Alright, maraming salamat!
2: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
3: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
5: Mabalik sa mga butika. Delicious.

0: Yo, DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakis, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Niozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Niozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Niozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Swakto pa. 45 pesos ka? SRP.
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa baratong na presyo.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa mali imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abi nimo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man gani ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam masag ko diha, bi. Para mintin.
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Ang discarding bisdak, ana.
12: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
12: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexino Forte!
11: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
12: Rexino Forte!
11: Mas paspas banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dear J-Ann, mga upat na kabulan ang nilabay og sadihang nahibawan nako nga nagmabdos ko. Nalipay ko pero nabalakasad ko sa umaabot. Ga, tadawa, positive, buntis ko.
1: Unsa, buntis ka?
0: Unsaon naman nato ni? Unsay unsaon? Unsay pot pasabot ni mo ka?
1: Ga, wala ko nag-expect ani. Murag, dili pa gyud ko anda mahimong amahan.
0: Unsa? Dili pa ka anda? So unsaon man ako ni Lester ha? Pagkahuman sa tanan, inganiun ra ko nimo. Ingnod ra ko nimo og dili pa ka anda.
1: Dili man sa ingon nga wakoy pakiflor. Ang ako alang is naapapod ko ang akong pamilya nagsalig sa ako ah.
0: Maupa. Kung ingana man lang di ay, maayo pa, magbuwak na ta.
1: Flor, pwede man sad og ipalaglag na lang nato ng bata.
0: Waka, kuya pe. Dili ko ingana ang klaseng babae nga musukot ilaglag ng bata, Lister. Karun pa ko, ng wala di kay barganan. Sugod karun. Dili og dili na gid ko gusto makakita pa sa imong tagway, Lester.
1: Flora.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka ma?
5: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paligunan.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalik sa Tatak Ventura.
2: Sabi si Patinyo, ako kaniad pa, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro kung ayunik ka ako karon na wala na akong pang mulo kaniad to. Dahil itong salamat.
1: Tatak Ventura, di kasaligan sa katawan.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: GTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio,
7: ang GTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
6: GTX 500.
9: Pumalit sa mga butika.

kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
10: Ang sarap!

0: Virginia!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: As one who his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dyan ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan dyan? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
10: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
11: Bisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
10: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tell me.

Ang kalimot mga produkto sa AXL makabuhay na karong mapalit yung mga suking butika o dirisan sa ito ang radio station. Sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City, ng atong oras, alauna 55 sa hapon.

JN. Wala gid na ko gidahom nga moabot mi ani nga sitwasyon. Nasakitan gid ko pag-ayo sa dihang. Giingon ni Lester nga ipalaglag na lang ang among anak. Grabe gid siya. Dili man matuman ang akong pangandoy nga moabroad. Nakok iragyot. Kay maluko nga na ay plano ang Ginoo sa ako ah. Og ayaw ka balaka na. Bisa na apaka sa ako tiyan. Dili og dili di ka pasantan. Dear J.N., pag-abot na ako sa balay, nakurata na lang ko sa giingon sa akong amiga. Ingon siya nga ni-resign na daw si Lister. Grabe! Ni-resign yun siya? Pagkawi ayaw yun niya. Wala yun niya panindigan ang iyang pagka-amahan. Wala siya prinsipyo nga pagkalalaki. Magabaan ka itong hana ka. Ipaasa ragin ko ni mo. Ginoo ragin ang mag-iko sa imo ha. Dear J.N., puno gyud sa kasakit ang akong gibati karon. Pero bisan ingani man ang akong kahimtang karon, dili og dili gihapon ko mo-surrender sa akong mga problema.

0: AEX Almacang Buhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Nutri-X 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, sounding light.
8: Drink responsibly.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila ni.

0: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una, mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test, kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tayo, nangayon mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Alright, dadako naman po tayo sa ating mga texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa tayo ng mga ilang mga katanungan galing po sa ating mga listeners. Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan. At kung hindi man po namin mababasa inyong mga katanungan, kami naman po ay magre-reply sa inyong mga cellphone kung ano po mga dapat ninyo pong gagawin pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have our texter, Doc Glenn. May enlargement of the heart po ako. Minsan hirap po huminga at madali pong napapagod. Ano po ang mga pwede ko pong gawin para maalagaan po ang aking puso? Florentino from Ozami City. You know what? Ang heart enlargement or cardiomegaly ay madalas po dulot po ng hypertension or heart disease. Kailangan po ng healthy lifestyle po para po dito. Proper diet at sapat na ersisyo. Iwasan po ang mga fatty, salty food at mag-focus sa high fiber diet tulad po ng gulay, prutas at whole grains. At the back of the science of the EXR Makabuhay Black Coffee at EXR Makabuhay Capsule from Turmeric Ginger. Ito ay merong anti-inflammatory na nakakatulong po sa circulation po ng dugo, serpentina at garlic na pampababa po ng blood pressure at cholesterol, makabuhay vine at cinnamon na pagpapalakas po ng puso at may antioxidant properties pa, malunggay at ashitaba na pampasigla po mismo ng blood vessels para sa tamang blood flow. Iwasan po ang stress, huwag po magkuyat. Moderate exercise tulad po ng brisk walking 30 minutes per day. Uminom po ng EXR Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day at of course, isang sachet naman po ng EXL Makabuhay Black Coffee sa umaga at pwede rin sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May mayuma po ako. Lagi po akong nararamdam ng pananakit po ng puson at sobra pong malakas po ang menstruation ko. Ano po ang dapat kong gagawin at paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay para sa kondisyon ko? Care from Tagum City. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang mayoma or uterine fibroids ay isang uri po ng non-cancerous growth sa loob po ng paligid po ng matres. Karaniwan ito sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa reproductive age. Kadalasan mga sintomas ito, kung mapapansin po natin, matinding pananakit po ng puson, lalong-lalo na kapag malapit na po ang menstruation. Malakas at mahaba ang pagdurugo tuwing pagregla, no? Pakiramdam na may kabag or fullness sa tiyan. Bagamat hindi po ito cancerous ang mayoma, maaari itong makakaapekto sa kalidad po ng buhay ng isang babae. At sa malalang kaso, maaaring humantong sa anemia dahil sa sobrang pagdurugo. Ano po ba ang mga dapat po nating gagawin? Importanteng magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga OB-GYNs or mga medical doctors para ma-monitor po ang laki at dami po ng mayoma sa pamamagitan po ng ultrasound. Iwasan ang mga process ng mga pagkain at hormone-rich foods. Ang sobrang hormones, lalong-lalo na sa estrogen, ay maaaring magpapalala ng paglaki po ng mayoma. Dagdag niyo pa ang fiber diet, kumain po ang prutas at gulay upang makatulong ito sa hormone regulation. Regular na ersisyo para sa better hormone balance at overall health. Makakatulong po ang EXL Makabuhay products dahil ang EXL Makabuhay capsule may mga natural anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapababa po ng pamamaga at discomfort sa puson. Bukod dito, nakakatulong din ito sa hormone regulation dahil po sa synergy ng herbal ingredients tulad ng turmeric, makabuhay extract, lagundi at iba pa. Sa mga ganitong klaseng paraan, naiiwasan po natin ang pabilisang paglaki po ng mayoma at nababawasan din po ang sintomas. Ang iyak sa Makabuhay Black Coffee also ay tumutulong sa overall detoxification. Napapabuti po niya ang blood circulation at pag-maintain po ng hormonal balance. Plus, nagbibigay din ito ng enerhiya para sa pang-araw-araw na mabigat po ang pakiramdam. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day bago po kumain. Gawin ito sa araw-araw at magpa-ultrasound every 3 months para makita po natin ang progress at mag-connect po kayo sa ating programa para sa iba pang mga treatment protocols. And of course, dagdag mo rin also ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet sa mainit na tubig tuwing umaga. Mas maganda kung 2 beses po sa isang araw para sa detox support at pati na rin sa kalakasan. Sana po'y nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee. And of course, kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod ng may pagmamahal at manalig po sa ating po may kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling. Pagpalain po tayong lahat.
6: What's up, Doc? Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay products ay mabibili sa lahat ng butika na malapit sa inyong lugar.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
10: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
9: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
10: Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Tahna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: The new KISS FM 102.3, it's 3:36. Here's another KISS FM loud and local feature of the hour. It's a song from Sano Boys with Pinanga.

0: Drink responsibly. This Fiesta month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Alturas Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-apil? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase. Plus, 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pa gyud kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Alta Cita, Alturas Panglao, ug Alturas Talibod for a total of 32 lechon winners. Isaon sa inyong gihula, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po dang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

Ang kalimot mga produkto sa EXL, makabuhay niyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisa sa itong radio station sa KISS 1023, Binting Street, Tagbilaran City.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: FM.
1: Your most wanted song is next.
0: Stay tuned.
2: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Ato ang health tips karon, may tugod aning mansanitas. Nganong importante mahibaw-an nato unsa mga benepisyo nga atong makuha sa mansanitas gikan sa prutas, dahon ug sa iyang bulak para nga magamit sa nato ni siya sa matag adlaw natong panginahanglan. Ang nakita sa mga researchers ug sa mga nutritionists nga daghan nga mga amazing health benefits nga makita nato nining little berry nga gitawag mansanitas nga moak siya as preventatives and curatives. Ug ato mahibaw-an dinhi nganong ang mansanitas mahal kay ni sa US o sa ato aran diri sa Pilipinas, ato aran ni siyang ginaputol, ato aran ning wala kay gipatagad, no? Ang mga langgam lang gyud kay na enjoy na ning mansanitas para sa tua daw sagbot lang ang mansanitas. Atong tun-an mga pinangga. Number one nga benepisyo sa mansanitas na ni siya ay antibacterial properties. Kung yung tag-antibacterial properties, mo fight ni siya sa mga mikrobyo nga muhatag og infection sa imuha sama sa staph bacteria o kining staph bacteria mo ni siya ang frequently cause sama sa mga skin infections, sama sa mga magbutoy-butoy ang atong mga panit, and most of these infections dili man siya life-threatening. Pero in addition sa skin infections, ang staph bacteria mo cause pud siya mga infections ato ang dugo nga pwede pud ni siya nga mahimong seryoso. Pwede siya mo cause infections atong bukog and even sa atong mga baga mo cause siya pneumonia. So ang benepisyo aning mansanitas, kauno nimo 3 times a day as much as makaya nimo. Kung sa kadaghan ang makaya nimo mapinangga, mailhaman nimo nga nasubrahan na ka kahit magbasa ang imuhang pagbawas. So pag-start lang yung ka no? For 7 days tag-pito-pito tag-dosi-dosi kabuok imong kaunon buntag ug tuhapon, and even sa mga intestinal bacteria iya pong matagaan og pag-address aning mansanita. So mga intestinal bacteria, mga intestinal bacteria nga mo cause og pagdiarrhea, pagtaytae, pagsakit sa tiyan, and even mga hangin-hangin sa tiyan nga ginatawag nato nga kabuhi. So importante kaayo nga ma-address nato ang mga bad bacteria. Matingala ta nga no ang abunda kay ni mansanitas panato ang ginaputol. Pero wata kay balo nga mo tabang din ni mahimutang magiging healthy. Ang mansanitas makatabang pud sa mga arthritison. Pangaon mo na 3 times a day. Ang mansanitas makatabang pud pagpa-boost sa ato ang mga mood. Kaya mo pataas siya sa itong serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin sa mga neurotransmitters o magiging lami ang atong tulog. Ayaw kalimot ha, mansanitas nga prutas. Ang nakanindot usap sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung inumon ninyo na kadaga BE, pagkaugma, mas malimpiyuhan ang ato ang mga liver, ang ato ang atay, ang ato ang kidney, ang atong dugo. Nga naman, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang siya nga ang imuhang function sa imong liver mas mo enhance, in-nourish niya o niya pag yung natural i-stimulate niya, pakuslo niya ang imuhang kidney, imong atay sa unsang pagi pagpakusog, no? Palamiog tulog, tabangan niya holistic nga mga nutrients o mga compounds, medicinal compounds nga mutabang nga mas makaihi kag tarong, ma-eliminate yung mga toxins ingon niya na pinangga. So bisag wa kay gibati pag-inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule, pagdala-dala pinangga, paim na imong bana human panihapon, imong mga anak pinangga, paim na pod sa mga di katulon og capsule. Tangtangang capsule i-mix sa tubig bata pa gani, ginagmay lang pagpainom. Ayon ang pugdaghan na pagpainom basta mga bata.
5: Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ayaw kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength. as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Bisita lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kadyot lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Thank you for sharing your time with us, no, Sir Alfonso, Sir Ponpon, and Sir Nino Janry or NJ, no. So thank you for sharing your time with us today, no. It's important nga makaibaw po dato mga higala, no, nga sa different nga mga sporting events na to sa upcoming Big June nga celebration na to sa Sandugo sa Bohol. This being the Party on the Rocks 4-stage mountain bike enduro race. So mga sir, what inspired your organization, Bohol Enduro United, to organize the very first Party on the Rocks karon nga natay-in na siya sa Sandugo?
1: First of all, sir, ako jud ang nangusog nga mo-submit og plan o proposal sa province. Tungod pud kay dugay na ang walay race diri sa atong lugar sa Bohol niya. Kanang itong magbike measure sa, for example, diha sa Maribuhok, mga habal-habal drivers, mga tindahan, magsige sila pangutana if kanusa ang lumba balik kay sa among ginagmay nga way, makatabang-tabang po nila nga makakita o pangkaon na ng adlaw ko kasi. Manong makaunahan ako nga maragnid na dyan magpalumba, magbalik po. Para po sa mga youth.
0: So out of all the trails, no, just for the information of our listeners, no, kani nga enduro race mountain bike ni siya, dili ni siya like kanang sa highway nga trail ni siya, like kanang sa mga kalasangan ngani man sir, no, like liko-liko up and down, so
1: more on downhill gyud siya, sir.
0: More on downhill,
1: pedaling gamay ra gyud kayo pod, pero more on downhill.
0: Bali downhill nga trail race, no. So kasi man good na nasaunahuna sa itong mga listeners, bike radio dyan nga ka na sa highway bitaw, lain ni siya mga higala, no? This is a downhill nga trail. Unsay pasabot aning wala sa akong question, pero unsay pasabot aning 4-stage, sir, 4-stage mountain bike enduro race?
2: Kuan sir, naa siya ay 4 stages nga murag out of the 4 stages we consolidate ang time na fastest time mo mo talaga. So stage 1 is this trail, stage 2 is another trail, stage 3 is four. So one episode sa 4 stages.
0: Bali upat ka trails imong i-race and then imong i-average ang time. Murag nga na, sir.
1: Lowest time sa 4 stages ang bali
2: fastest time. Example, stage 1 minute.
0: Uh-huh.
2: Stage
0: 2
2: 1 minute and 37. So
0: daghan mo
2: na, so fastest time
0: ato
2: for each category.
0: Ah, okay. Abi kog sa ang tanang races, ang tanang racers mag races upat ka kuan, then the average ang time dili nga na. So each race ang fastest basically. Siyempre, may mga daog. Then 4 stages. Kita mag-race ta sa like first race. Kinsay pinaka fastest na to mo'y daog? Daog na jud siya to.
2: No.
0: Stage winner siya.
2: I-total
0: lagi. Okay. So, sakto dito. Mura siya mahog nga i-average. Kaya ang sa 4 races, ikuan mo. Ah, okay. Copy. So, out of all the trail nga available diri sa Boulder, no? Why did you choose the Whistler Trail in Catarman, Dawis?
1: Among gipili ang Dawis, sir, tungod kay duol siya kaayo sa city na kanang first magud na mo nga pa-event nga ning tie-up mi sa Sandugo, na daghan na mi kanang ning register nga from outside of Bohol gyud. So mas pabor sa Mudayo og diri duol sa Tagbilaran, kay duol ra sa dagay accommodations, oh, na duol ra sa pier.
2: So I will add we want to showcase po our home trail. Home trail being kanang mongid ni Kalingaw yun na mag-ride yun. Practice may if we join races outside Bohol, dirigyo lang among practice anan. Silvi Goni, medyo lisod-lisod na trail or kanang lugar na baykan out sa mga trails sa Bohol. Kanigid siya ang Dawis. Sa Dawis. We call it technical.
0: So again, no, going back to our first nga discussion ganiha, for our listeners who are new to the sport, no, what exactly is mountain bike enduro racing?
2: Kato akong gingon yung ganina, mountain bike enduro racing is Russia o time attack o fastest time. Four stages. It's not like kana marathon running bilaw nga magbungan mo tanan. It's one by one. One by one, dili mo kay
0: time trials, yeah, time kani, attack.
2: Kani daghan yung mga pila niya, 100 or 100 kapin, mga pila niya, impossible mga ganyan magdungan, tagtatan, o dawog sa bukid. So it's oh, like NJ said, it's you against yourself. So, ikaw lang usa mo dawog, ana, for that minute or for that 2 minutes. So, nari yun na nimo sa imong pagpaningkamot of how to survive that 2 minutes kay lisod ba yagid siya hangot sa kaayo
1: bisag sigilo siya bisag ang trail is more on downhill pero physically demanding siya kaayo like inag-abot mo sa finish out of breath yun all tanan riders pa po kita nga rider inag-abot sa finish nga
0: chill pa
1: chill.
2: Yeah, so that's basically it. That's enduro mountain bike.
0: So, what makes this four-stage enduro race different from other mountain bike competitions?
1: First of all, sir, kay na hatagan mig chance sa atong province nga mo appeal sa Sandugo Tigi nga stream nya mas ning promote mi sa social media, sir, murag mas taas, mas dako mig reach karon actually na may mga na-attract nga mga national riders sir ning comment sa among sa event poster na mo nani mga national rider nga nang comment sir.
0: So bali ang different sa atong mountain bike enduro race nga sa Sandugo, bali ang scope niya no, nakaabot jud sa national no, so very big event jud siya nga I think nakatabang pud ang pag-tie up with the provincial government kay murag na banner bitaw siya under jud sa province, di ba?
2: Also it's the first mountain bike event na so it's the first mountain bike event na nasa Geopark, UNESCO Geopark.
0: Sakto sir, the first and only sir,
2: first and only in the Philippines.
1: Showcase jud ang natural trails sa diri sa Bohol niya. Mo nang as much as possible wala gid may gibuhat sa trail. We made it raw. Amo rang gi clearingan ang mga kanang mga hapak sa naong nga mga dahon pero natural gid siya nga trail para makita nila kung sa kanindot ang mga trails diri sa Bohol.
0: So, follow-up question no. Can you describe the terrain sa the Whistler Trail?
2: Very rocky, very loose, fast, steep, overall fun. It's very fun.
0: So, how many riders ang atong gi-expect karon sir? Nga mo participate?
1: Ang nasa around 130 tingali sir. Riders alone pa na way labot ilang team o ilang family. Kay among madungog yun pirme nga term sir sa mga mudayo diri mga tagaling lugar ang itawag yun nila if mudong dira sa Bohol nga race bikeation dang bakasyon
0: dang bakasyon
1: silang pamilya
0: especially sir nga may nakatabang pud nga daghang pista diri sa Bohol no rag sakto juga i-visit katong 130 nga rider sir confirmed na to or expected na to?
1: Expected sir as of now kay bago pa man minag-post sa mong banner mga napas around di ko kasure sa exact number pero mga napas mga 20 in register mga 14 tingali dili taga Bohol mga visitors
0: 14 ang dili taga Bohol
1: pero usually mang register ng mga riders mga 2 weeks before the race jud daghan na ganina nga ni register karon nga ingaron pa kasayo kay 1 month pa kapin
0: Karon sa taman gani atong concert registration.
1: Wa pa gyud mi mag-post ana nga details sir kay wa pa po na mo ma final kay na pa mga gipangpaabot pod nga mga butang-butang pero amo ra nang i-post sa among page sir sa Bohol Enduro United nga page.
0: Pero inoon ang mismong event layo pa man pod mga higala. We will be having our race on July 19 paano so very taas pa ang time nga i-register and to register you just have to visit the Bohol Enduro United Facebook page na adtoy Google form ba ato sir?
1: Yes sir, na Google form dito.
0: Just go over to the Bohol Enduro United Facebook page mga higala and look for their post nga naay Google form and just click that para maka-register. Layo pa, ample time to register but register as soon as possible no para ma-secure na atong slots. So unsa may mga preparations na to sir that we are doing para sa race?
2: In terms of trail preparations, wala kayong may pang buhat sa trail kay as what NJ said, we want to showcase the natural trails of Bohol. But of course na may pang butangan natin mga jumps natin mga jumps which is not part of the natural trail pero mabu na ang butangan ng jumps and of course sa safety na to yes thank you sa safety po and sa mga medics sa mga nangyipangliho
1: na one day po sir among gi-encourage yun dili na mo pa reason if dili wala sila proper gears okay, para for
0: safety na tong tanan. No. And nakakita ko no sa atong categories this year na atay 19 under, 20 to 29, 30 to 39 na po tay women's, sir. 40 up and hardtail. So, why is inclusivity important sa atong event ron kay knowing adagang age groups na ipo women no. Unsa may naka why is inclusivity important?
1: Ang first just sir kay ang athleticism sa tao magkasakang edad magkaubos po ang athleticism so na sa ari po sa 20 to 29 mga murag ding step up na bito sila gikan sa mga sa bata pa sir nga medyo kuwang pa sa disiplina ilang riding na kanang medyo kiat pa sa trail. So murag ang ilang oras i-compare jud na diferensya gid kaayo sir. So need jud siya ibuwag na mao sa nay mong gi-follow sa mga lumba pod dire sa Pilipinas nga ibuwag-buwag siya kay categories.
2: And also mountain biking is not only sport for the young. So it's important yun to include everybody. So 50 up, 19 under, women's, hardtail. So it's very important to make everybody feel welcome. That's why we have separate categories. Kaya as what NJ said, di mam good idea 50 butang na to isagol na to sa 20s. Pero included yapon sila sa ating race. So we have specific categories.
0: Unsa pa sa but aning hardtail sir?
2: A hardtail is kanang walay suspension bito sa likod. Only the suspension sa front.
0: Okay.
2: Kaya na may full suspension mountain bike na suspended sa likod, tapos suspension sa likod. Hardtail is walay suspension sa likod. Medyo sakit-sakit na siya i-ride. Medyo sakit-sakit na siya i-ride, especially on downhills. Pero nagyo yung mga hardcore kayo na mo yung gamito.
0: So, kaning hardtail, sir, open ang age, ano eh? Kaning kategory, open ang age o sex. Open sa tanan, okay. So, para ninyo, sir, what category will be the most competitive this year? Kaya ka nang stack jud na ito, nga category ba?
1: 2029, yes, sir. Ang atong defending champ, sir, is from Bohol, si Ed Alter Arcay. May defending champ na ito. Na last year po...
0: Mayor. Son of Mayor. Son of Mayor Boy Arcay.
1: Last year sa last lumba ang fastest time kay nagikan gyud sa 2029 na kategory.
0: So do beginners or first time enduro riders have a chance to join and enjoy the race?
2: Absolutely. Pwede ka mo join. Pero extreme sportman eh. just be careful lang. Ride at your own risk. Ride at your own pace. Siyempre, if you are a beginner, you,
1: kami mga taga-BEO, willing mo guide sa mga beginners niya. Sa na, actually naga ni mga XC riders lahi man nga discipline na yung mga XC rider nga mga cross country riders nga ning try sa mong trail mo survive probably sila na nalingaw gid pud sila sa trail kay kanang lahi sa ilang usual nga nas kalsada na nalingaw gid sila trail kay bugdong hangin pagbukid walay layo sa syudad nga nalingaw gid sila.
0: So talking about our how this event is organized, kinsa may atong mga partners sir and mga supporter nato helping make this event possible?
1: Number one sir, atong province of Bohol, salamat kayo sa pag-appeal na mo sa Sandugo Tigi. Sa Bohol Enduro United, na mga tao nga nasa likod sa BEO, among mga big boss, among mga teams, kada among teams, ako ha, sa Prima, Arc Bike, sa Luanas, iyahay mig ambag-ambag sir nga maka ma mao mahimong possible ni nga mahimong successful ni nga event.
0: So balik aning Bohol Enduro United day sir comprised siya of different teams no. So naaba tay mga partners sir, other organizations, mga LGUs,
2: Dawis, of course,
0: Dawis LGU,
2: municipality of Dawis, and also Barangay Katarman. They are the hosts for this event. Okay, sa Katarman jud ato bukid nga ato i-race. Thank you kayo sa Barangay Katarman.
0: So once again no, can you invite our listeners, atong mga viewers sa atong Facebook Live, how to register sa atong Sandugo on the Rocks mountain bike enduro race?
2: We're inviting everyone to check out our group page, Bohol Enduro United. Naa dito ang atong registration link. And also, there was a race. If you are interested in trying mountain biking, naatay duol kayong trail diri sa Dawis, nindot kayo. You can also message our page if gusto mong mag-guide. And that's it.
1: Okay. Sa mga batan-on pod nga gusto mo try, ayaw jud mo kawaw, message na mo kay willing ni mo tudlo sa basics unsaon pag attack sa trail nga safety tanan.
0: And finally, Pon and NJ, what message would you like to share to all mountain biking enthusiasts and the Boholano community, and of course final shout out ninyo, message ninyo sa tanan natong mga tigpaminaw kanon.
2: Our message is just keep riding your bike. That's it. Keep riding your bike. Beginners, advanced, just keep riding your bike. And also I would like to give a shout out to Bohol Enduro United, everyone nagpalikod aning na group, sa among teams, sa Luanas. And also shout out to my lovely wife. Naminaw siya karon.
0: Naminaw siya karon. Sana all. Sir NJ?
1: Message na ko sa...
0: Message yung shout out.
1: Mga riders diha sa katong mga ning pahuway, mga riders sa Bohol. Katong mga champions, daghan yun tayo. Champions na rin nga. Murag nangundang og rides. Balik na tag-ride. Guys, kay oras na para mumasa na po tag-knowledge sa itong mga kabatanunan niya. Shout out ko sa akong team, Prima Cafe X Arc Bike, sa akong asawa o sa akong anak nga si Naida. Shout out. O shout out ko sa Bohol Enduro United.
0: And mga higala, that has been Bohol Enduro United, represented by Alfonso Ponpon, uy, and Nino January NJ Abelgas. Again, for their event, the first ever Sandugo Party on the Rocks 4-stage mountain bike enduro race that will be happening on July 19, 2026 in the infamous The Whistler Trail diha sa Katarman, Dawis, Bohol. Again, mga higala, to register, just visit the Facebook page of Bohol Enduro United and look for their post nga naay Google form nga link. Just click that link to register. And once again, thank you Sir NJ og Sir Ponpon for sparing your time today. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Daghang salamat for tuning in and making your voices heard. Keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol under the leadership of Governor Aris Aumentado for making this platform possible. Don't forget to join us again from Monday to Friday, 5 to 6 p.m. Same time, same frequency, and same youth power. And always remember, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kaugmaon sa Bohol. This has been your Kuya on the Radio, ang Kuya ng Bayan. It's me, Kuya Denden. See you tomorrow on Tingog sa Kabatanunan. Kalampusan sa Katibukan, Abante Bolanon Youth, ug sa Kanunay, Abante Bohol.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magigipati ka ron? Naalib yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo na yun. Kaya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayok sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, na, sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
1: Mahayon niya ay ma, maayon ko niya ay na maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o angiogram surusi man na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Maguli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo
4: anak. I love EXL
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mga akong paminaw, namin mga akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan.

0: hay un pamino. Ah, tungod din sa MX3 akong ginom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, igulin ako. Mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamag-apan. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
4: Without you, I'd be lost without you.
3: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
5: Napalayo uli.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12, is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
10: And it's starting bisdak, ana.
11: Rexino Forte!
10: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
11: Rexino Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilanat.
11: Rexino Forte!
10: Maunang ang discarte nako. Discarting bisdak nato.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Basta na ay hilanat.
16: Dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik, iBiogesic.
17: Alagang Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: Alam ko quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ato ang health tips karon, may tungod aning mansanitas. Nganong importante mahibaw-an nato unsay mga benepisyo nga atong makuha sa mansanitas gikan sa prutas, dahon ug sa iyang bulak para nga magamit sa nato ni siya sa matag adlaw natong panginahanglan. Ang nakita sa mga researchers ug sa mga nutritionists nga daghan nga mga amazing health benefits nga makita nato nining little berry nga gitawag mansanitas nga moak siya as preventatives and curatives. Ug ato may bawaan din eh. Nganong ang mansanitas mahal kini sa US o sa ato ra diri sa Pilipinas, ato ra ni siyang ginaputol, ato ra ning wala kay gipatagad, no? Ang mga langgam lang gyud kay na enjoy na ning mansanitas para sa tua, daw sagbot lang ang mansanitas. Atong tun-an mga pinangga. Number one nga benepisyo sa mansanitas na ni siya ay antibacterial properties. Kumintag antibacterial properties, mo fight ni siya sa mga mikrobyo nga mohatag og infection sa imuha. Sama sa staph bacteria o kining staph bacteria mo ni siya ang frequently cause sama sa mga skin infections, sama sa mga magbutoy-butoy ang atong mga panit, and most of these infections dili man siya life-threatening. Pero in addition sa skin infections, ang staph bacteria mo cause pud siya mga infections ato ang dugo nga pwede pud ni siya nga mahimong seryoso. Pwede siya mo cause infections sa atong bukog and even sa atong mga baga mo cause siya pneumonia. So ang benepisyo aning mansanitas, kauno nimo 3 times a day as much as makaya nimo. Kung sa kadaghan ang makaya nimo mapinangga, mailhaman nimo nga nasubrahan na ka kahit magbasa ang imuhang pagbawas. So mag-start lang yung ka, no? For 7 days, tag-pito-pito, tag-dosi-dosi, kabuok imong kaunon, buntag ko to hapon, and even sa mga intestinal bacteria, iya pong matagaan o pag-address aning mansanita. So mga intestinal bacteria. Mga intestinal bacteria nga mo cause pagdiarrhea, pagtaytae, pagsakit sa tiyan, and even mga hangin-hangin sa tiyan nga ginatawag na to nga kabuhi. So importante kaayo nga ma-address na to ang mga bad bacteria. Matingala ta nga no ang abunda kay ni mansanitas panato ang ginaputol. Pero wata kay balo nga mutabang din ni mahimutang magiging healthy. Ang mansanitas makatabang pud sa mga arthritison. Pangaon mo na 3 times a day. Ang mansanitas makatabang pud pagpa-boost sa ato ang mga mood. Kay mo pataas siya sa tong serotonin, dopamine, endorphin, oxytocin sa mga neurotransmitters o magiging lami ang atong tulog. Ay kalimot ha, mansanitas nga prutas. Ang nakanindot usap sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, kung inumon ninyo na kadaga BE, pagkaugma, mas malimpiyuhan ang ato ang mga liver, ang ato ang atay, ang ato ang kidney, ang atong dugo. Nga naman, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang siya nga ang imuhang function sa imong liver mas mo enhance, in-nourish niya o niya pag yung natural i-stimulate niya, pakuslo niya ang imuhang kidney, imong atay, sa unsang pagi pagpakusog, no? Palamiog tulog, tabangan niya holistic nga mga nutrients o mga compounds, medicinal compounds nga mutabang nga mas makaihi kag tarong, ma-eliminate yung mga toxins ingon niya na pinangga. So, bisag wa kay gibati, pag-inom gyud, Makabuhay Plus Herbal Capsule, pagdala-dala pinangga, paim na imong bana, human pa ni hapon, imong mga anak pinangga, paim na pod sa mga di katulong capsule, atang tangang capsule i-mix sa tubig, bata pa gani nga ginagmay lang pagpainom. Ayan ang pugdaghan na pagpainom basta mga bata.
3: Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
0: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Time Jig is brought to you by Rice in Healthy Coffee Mix. Ang gumina
3: kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot extract, Tungkat Ali, Panax ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Strong sa una,
7: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
11: Without you, I'd be lost without you.
10: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
12: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
13: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: And it's karting bisdak, ana. Rexino
15: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat. Rexino
16: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. Rexino
17: Forte! Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to. Rexino
18: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa kudiha, bi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Magandang araw at makabuhay day Pilipinas. This is Dr. Glenn Sanico, inyong partner sa kalusugan at wellness mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Ang day EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up daw? Para sa episode natin ngayon ay napapanahon na bibigyan po natin pansin about our digestive system. Tatalakayin po natin kung ano nga ba ito. Ano ba ang klaseng uri po ng sakit na ito? Pusin tayo sa ating What's Up Doc topic, ang digestive tract paralysis.
4: What's up doc?
3: Ang digestive tract paralysis or medically called as gastrointestinal or GI dysmotility ay isang kondisyon na kung saan ay bumabagal o humihinto po ang normal na paggalaw po ng ating bituka o digestive tract. Sa simpleng salita, ito ay parang nagkakaroon po ng traffic sa loob po ng tiyan ng bituka. Kaya hindi po siya maayos na nakakalabas ng lahat ng mga pagkain na kinakain po natin. Hindi po ito bara, nagkaroon po ng tinatawag nating paralysis. Kaya hindi gumagalaw po ng maayos po ang ating digestive system. Ang ating digestive system po mga kamakabuhay ay composed of the muscular tube na tinatawag po natin gastrointestinal tract mula sa bibig, esophagus, stomach, small intestine, and even sa large intestine hanggang pati na rin sa dulo po ng ating rectum. Sa tulong po ng mga muscles at nerves na nakapaligid nito, gumagalaw po ng maayos ang pagkain pababa o yung tinatawag nating peristalsis upang ma-digest at ma-absorb ang nutrients sa ating katawan, nutrients sa ating lahat ng kinakain. Pero kapag may paralysis or weakening sa nerves or muscle ng digestive tract, nawawala po ng maayos na coordination at movement sa pagkain, resulting into gastroparalysis of the stomach, intestinal pseudo-obstructions at iba pang uri po ng dysmotility. Take note sa, the common names of this kind of condition is una dyan yung gut paralysis sa madaling salita, no? Digestive tract dysmotility or GI motility disorder. Now, when it comes to the wellness and natural management, bukod sa gamutan, may mga wellness approaches din talaga na nakakatulong po sa ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una dyan, ang small frequent meals. Kumain po ng konti, hinay-hinay lang upang hindi mahirapan na mag-digest ang tiyan. Stay active after meals. Maglakad-lakad pagkatapos kumain para matulungan ang digestion. Hydration. Uminom po ng sapat na tubig para sa digestion. Stress management. Meditation. Breathing techniques or yoga upang iwasan ang flare-ups. Herbal support. May mga naturopathic remedies tulad po ng ginger, peppermint tea or digestive enzymes na nakakatulong para sa gut motility. Naturopathic consultation para i-personalize and complementary approaches, lalong-lalo na kung ayaw po ng gamot or operasyon. Importante din huwag kalimutan na ang role of nutrition and integrative medicine. Ang tamang diet ay mahalaga para sa mga pasyente. Low-fiber diet mas madaling i-digest, tulad ng saging at oatmeal. Soft and cooked foods. Iwasan ang hilaw na gulay at prutas. Avoid some fatty and fried foods dahil ito po ay nagpapabagal na tunawin. Supplements. Mga nutritional supplements na nakakatulong po sa calorie intake. Work with the expert, nutritionist, gastroenterologist, and integrative doctors para sa holistic plan. Now, the question is, paano naman nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa management ng digestive tract paralysis? Pero bago natin sasagutin yan scientifically ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo para sa konting paalala ng ating programa.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. Ang EXL Makabuhay Plus ay hindi lang purong makabuhay. May 16 na potent and effective herbal ingredients pa. Plus B-complex vitamins and vitamin C. Mahal nga ba? Sa pinaghalo-halong sangkap? Abay, napakamura na! Don't settle for less. Don't kasi the best. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal capsule sa merkado. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
6: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
7: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahal lang. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Hi, EXL Makabuhay.
10: EXL Makabuhay Health Hour.
11: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy

0: Kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. You know what? This kind of combination ay napakayaman po sa fiber at gut microbiome support. Unahin po natin ang laman po ng EXL Makabuhay Black Coffee. It has psyllium, has insulin, plant at guava. Mga sangkap na mataas sa fiber. Ang fiber ay hindi lang po para sa pagdudumi. Tinutulungan itong ayusin ang galaw po ng bituka sa pamamagitan po ng bulk forming effect at balancing of gut flora. Kaya kapag healthy ang microbiome, mas smooth po ang digestion at bowel movement. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Buhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong para sa nerve health at gut-brain communication. Now, muscle strength and energy enhancement. Ang EXL Makabuhay Black Coffee, it has ATP peak at HMB na tumutulong sa muscle, energy production at cellular performance. Ang bituka ay may sarili pong muscles na kinakailangan po ng kalakasan para gumalaw ito. Kaya malaking tulong po ito para maibalik po ang motility at kilos po ng digestive tract. Immune booster at antioxidant defense ang kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Hindi natin pwedeng balawalain po ang immune system. Ang kombinasyon po na ito ng malunggay, vitamin C, mangustin at guyabano at iba pang mga antioxidant herbs na tumutulong para sa immune modulation at inflammation control. Kapag malakas po ang katawan, mas mabilis po ang recovery ng bituka mula sa damage and even infection. Ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi po simpleng herbal supplements. Ang kanilang kombinasyon po ng digestive calming, nerve repairing, muscle boosting at fiber-rich ingredients ay nagbibigay po ng suporta sa katawan para maibalik po ang normal na galaw po ng bituka. Ang resulta, kakaroon po tayo ng mas komportableng tiyan, tuloy-tuloy na bowel movement at mas magandang overall digestion. As we support the campaign of DOH, ngayong Digestive Tract Paralysis Awareness Month, layunin po natin ang edukasyon, alamin po natin ang sintomas at ang ganda mapakonsulta. Early detection, mas mabilis po ang recovery kapag maagang na-diagnose. Support system, bigyan po ng suporta ang pasyente, pamilya at even some of caregivers. Awareness campaign sa radyo, social media at sa mga barangay health programs. Take note, our tagline is call to action. Huwag iwanan ang tiyan, alamin ang tamang kaalaman. Kaya kung ikaw o mahal sa buhay mo ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng sintomas base sa nabanggit po natin, huwag pong ipagwalang bahala. Magsimula po ng konsultasyon with doctors or naturopathic wellness advocate. Magpa-schedule, magpa-check up, magbasa, matuto tungkol sa gut health. Maging bahagi po ng kampanya natin para sa healthy digestion. Tandaan po natin, ang kaalaman ay protection. Ang preventive health ay mas mahalaga kaysa sa emergency cure. Ang tamang lifestyle at wellness approach ang susi sa maayos ng digestion sa buhay. Sa pamamagitan po ng holistic approach na kinabibilangan po ng tamang gamot, healthy lifestyle at sa pamamagitan po ng mga natural na produkto, makakamtaman po natin ang maginhawang buhay. Kaya huwag pong palagpasin ang pagkakataon na baguhin po natin ang ating kalusugan at pamumuhay. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products at ang ating dedikasyon sa natural na pangangalaga, abot kamay po natin ang mas malusog na bukas. Maraming salamat po sa ating mga texter na patuloy na sumusuporta sa ating advocacy at sa ating programa. Ngayon naman ay dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga listeners sa oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan ha sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapin po natin na mababasa po namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan at kung hindi man namin mababasa po ito, aasahan niyo po kami na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa pamamagitan ng aming pagre-reply sa cellphone ninyo. Maraming salamat po again. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Maging malusog, maging masaya at patuloy na magtiwala sa EXL Makabuhay. May buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range

makabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Wood lamang sa usakatak na... Oh! Ni-open mo ng door. Magkuyog ta. And syempre, usaka istorya no, sab sa kinabuhi atong hatagan sa pagtagad atong i-feature atong tagaan o kinabuhi atong hatagan o drama. Para nabaliktad yon. Hatagan kinabuhi buhatag drama. Yon. Ano ba yan? And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa atong panglawas. And syempre, ang mga produkto nato. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambag ta sa atong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batud.

0: sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa mo kinabuhi og sa imong gawi, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian, kinsa ba? Randolph, ano ba? Ako na ganining midodos sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang ang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili magutika type. Sapot ng dili ti ka mahal.

Soil umano akong anak. Maaring totoo, maaring hindi. Depende na rin po kasi. Marunong po kasi akong mag-adjust. Kung ano at kung sino ka, sa paraan ng pakikitungo mo sa akin, sa ganoong paraan ko rin ipakikilala sa iyo ang aking sarili. Pero sa huli, meron po akong puso. Hindi ko lamang siguro ginagamit.

Dear Lady Batod, noong una'y nahihiya po kong isipin na magpapadala ng aking kwento sa palatuntunang ito. Kalaunay naisip ko rin, wala namang nakakakilala sa akin kung kaya't minarapat kong ibahagi na ang aking kwento nang sa gayon ay matulungan po ninyo akong magpasya sa buhay ngayon. Ikubli nyo na lamang po ako sa pangalang Randolph, 24 years old, binata, at ang sabi nila, walang sildi sa mundo. Taga rito lamang po ako sa Panabo City, Davao del Norte. At para maunawaan po ninyo ang kaganapan sa buhay ko, sisimulan ko po ang aking salaysay noong napasubo na naman ako sa gulo.

0: Amawa ni mo bayaran, Dove. Kumpiyansa ka kayda. Kwartahan na batong ikulata ni mo.
1: Bahala nag-anak pa sa sahari sa Brunei, bay. Kay nakasasaya, mong mirisi niya.
0: Na, mabawas na ba ginto, Bayrandolf? Balikan ka ganit pat yun, impas giga.
1: Unsa?

ato tinagurian po akong basag ulo, kung saan-saan na lamang ho ako nasasangkot sa gulo, kung sino-sino na rin lang ang nakakaaway ko noon. Hindi po kasi ako ang tipo ng tao na pag merong nadedehado, ililigtas ko lang ang sarili ko. Kahit naman hindi ako sangkot sa bangayan ng iba, kapag nakakakita ako ng tiyempo na tumulong, talagang bungal ang aabutin ng mga halang ang kaluluwa. Basta't walang gamitan ng baril, go ako dyan.

0: Maungag anad kag pakig-away nga bahala na lang puniton og mga pulis og dadon sa presinto kay bisag ipriso ka. May mutabang manday nimo.
1: Ikaw na lang magwapo.
0: Unsa?
1: Gwapo mago. Maung tubangan gid ko ni Vivian.
0: Og nagsalig ka. May abusar ka, Randolph.
1: Wa mang good. Kaila ka biya gid nako, Louie. Mupalit gid kog away. Labi nagmakita na kung may taong giagrabyado. Labi nagkaila. Isugal ko gyud nga akong kinabuhi. Makabaos lang ko.
0: O, lagi oy, hero ka na.
1: Hero nga gwapo.
0: O, ay, bahala sab nang kagwapo nimo. Kung ako'y mauyab nimo, no, maugtas ra ko. Tugtan ko permig hubag-hubag tungod sa imong kahangol sa away.

0: Dugay ka malaging nauli gabi. Auun sa man to? Kadlaw na ba tong nakamata ko lihang nangablikas pultahan? O, sayo-sayo pa to pa, oy. Minusing ko mag-alas 10 sa gabi na matingali to. Unsa? Wa pa ba gutoy alas 10 sa gabi eh? Ulagi pa. Labayon tayo noon ka ining tasa nga may kape. Bukol ka na, malaswa ka pa. Ha? Alas 11 akong mihigda kagabi eh, oy, sa pagpinaabot ni mo. Unya mo ingon ka karong, wa pa'y alas 10 kang nauli. Aw, unsa gud ay?
1: Dawata, para nimo.
0: Unsa man na?
1: Ay, dawata na dayon. Samtang wa pa mausab nga ko muna-una.
0: Oh. Usab gud ning. Oh. Cellphone. Bagong cellphone?
1: Dili na mahalon. Pero okay na kay na. Imo na. Regalo na ko nimo.
0: Birthday ba din ako, Ron Vivian?
1: Sa birthday na day, ang imo regalo. Dili ba naman imong regalo ta sa taong atong mahal?
0: Oh, ah.
1: Sana all regaluhan ug mahal-mahalon jutay bisag dili birthday, no? No, tayo na amay tabu, uy. Maka nang namuduon akong kalit, niya alamiun, niya ka nang maguna-una, kay mo adjust ramang gugko mo, yes, ramang gugko na yun. Charas, unya regaluhan ko, sustintuhan ko, ganon, di ba? Para maiba ang kwento. Kalindot sa kinabuhi ko, yun, ana, ana, lagi kanon ay kang Randolph, nga ka nang naay magduulan, naay maghatagan, naay mutabang dayon, bisag wa pa ngayon igtabang, di ba? Nila sa kuganahan na ng, sige lang taka, involve anang gubot, no, murag lain sad, mabaniog niya atang basag ulo. Murag tag, di man imang kanding anak ay, basa man ang ulo, charas, wale. Anyway, kamakabuhay, unagi ka ng hugna pa lamang sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender.

0: mananampalataya ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
0: Dagay salamat Ate Anne, and syempre husong yang gisulti ka makabuhay. Mao na nga everyday gyud atong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Syempre kun do na kay tambal yang gikan bitong gihimo nimo maintenance, ay lang pag i-ii baliwa og ipadaplin. Idungan sa pagtumar diha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bongga nga tumaron ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungod kay daghang kabanga bitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kay daghang mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay mga ingredients ang cinnamon. Usabay mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon doon nagay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanipit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, diha sa may Bryo Medical o sa Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab ga makabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og 8 ka buok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial or kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon. Nang bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiyang mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na din sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review pod sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod pod sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level o duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabahin sa research na itong tuig 2020 na diskubrihan ng pag-consume o gamay lang kanang

0: less sa usa ka kutsara daily. Sa cinnamon, makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kadang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Muak na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds nga protektar batok sa oxidative damage nga ikahatag sa free radicals. Kaya itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas or gikan sa external sources sama sa air pollution nga mo'y makaingon nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical or dalitang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis mi-demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 na to sa 4 grams matag-adlaw makapa saka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon, dagan kayo itong makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Huwag makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiyang nga mga cancer. Dungang pa, sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon kamakabuhay, ang cinnamon usab, doon ay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon ko na matake na nimo sa mong lawas, maunay mo babag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon ka makabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Makatabang para ma-improve ang atong oral health, makaprotekta batok sa nagkadaiyang mga bakterya nga musud sa atong lawas, nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanang kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natungog kay na idaot sa imong ngipon. Depende po na sa imong gikaon, sa imong giintake. Usahay, bisag way daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infections sa imong baba mismo. Nako, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, naagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon, nadiskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadiha sa range of antibacterial activity, maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental caries. Ang cinnamon oil, available na online o sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mo ng everyday na ni mo ng tumaron. Kaysa cinnamon palang daan na naghana kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients kauban sa cinnamon nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nao sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, murag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, murag ka ng how ang kaayong, murag unsa ba? Murag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka or magka-acid reflux ka or magpalpitate ka, maglipong ka or maglabad baron imong o or murag maghaw ang imong tiyan kung magkape ka kada tungod kay imong kape dagag sugar. Unya wa pa jud kay benepisyo nga makuha ana. Kun unsa man ang wahinungdan nga kape imong giniinom diha, bihain na ipadapli na na pagpalitan na, mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Og usa na diha ka makabuhay ng ingredients nga maka-avail tag taman-taman og makaayos sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin, kami itong masumasubrahan po kag ng intake ng caramel, di man po maayo. In moderation lang. Na yung mga actual nga several surprising benefits sa pag-take na ito og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na ito palabian kay too much of something is bad enough. Di na ito palabian kanang eksakto lang. Ang caramel, kamakabuhay makaboost na sa itong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa itong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Oy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion. Kung maglisod kag tunaw sa mga pagkaon nga imong gina-take diha ka makabuhay, makatabang ang caramel ana para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayag yun pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Kunya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapabusa atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batukan ang mga nagkadaiya nga mga kalaban. Like bacteria, virus, ana, o mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas, ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pod sa atong kabukugan ang caramel. O niya makapromote o healthy nga skin ang caramel. O ang caramel ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Baku!
0: And now, the end is near, and so I pray the final curtain, not pray or play, whatever. Anyway, kamakabuhay ni Ana ang ikatulo katapusang sumpay, ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 rather, sa bagong istorya nga gipadangat sa atong bagong sender nga si Randolph. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko. Lady Batut. Tambaki ko. Lady Batut.

0: Batod alam ng lahat at alam ko rin na baliw sa akin si Vivian. Kaya po lamang kahit na maganda naman siya at sexy rin at mapera pa, hindi ko po kasi siya type. Alam niyo po kasi Lady Batod, kahit barumbado po ako, pero hindi naman po ako oportunista. Hindi ako tumitikim ng kung sino-sinong babae kahit pa-type nila ako. Marunong po kasi akong rumespeto sa babae. Hindi ko po kayang pagsamantalahan ang kahinaan nila. Yan ho kasi ang bilin sa akin ng aking ina. Mahal ko po ang aking ina, Lady Batod, kahit wala na siya.
1: Ma, pasensya ka na ha. Kudila na matag si Manang akong pagbisita din sa imong lubong. Busy lang. Busy sa kabuang. Pero, sagdi lang ma. Mubawi ko permini mo. Sama ka ron. Bisa na kurang usa, pero ni ako. Ang-ang, birthday ko ng taro ni mo. Happy birthday, ma. O gang akong wish sa imong birthday, kanang wish na lang para nako kay wa ka naman. O niya ang akong wish, nga makakita akong babae nga akong mahalon o pakaslan. Kung si kinsa man siya, basta ihatag sa Ginoo. Minyuan gina ko.
2: Randolph?
1: Oh. Pero dili si Vivian, ma, we. Buyag.

0: Mama ko ni mo agdahan nga bubisita kada ay salubong sa imong mama sa sementeryo.
1: Ay wa na lang didin kay mahasol ka pa.
0: Hasol ba uy? Mura ka magkaroon pa. Naana ka ako anang hasol-hasol no? Gawas pa. Gusto mo na ako nga imo kong hasulon.
1: Ha?
0: May gani kay naabtan pati ka dito sa sementeryo. Anyway mga unta.
1: Ang sumay ka unon.
0: Ang mag ako ang imong kanon.
1: Ha?
0: Siyempre pagkaon nga mabusog ta. Ako na magbuot kong asa ha.
1: Nagabian kita din sa beach resort, Vivian.
0: Okay ramang good. May sakyanan bitaw ta. Ihatod lagi tika sa inyo.
1: Katunog biya taong dinidapin sa dagat.
0: Pwes, mugakos ko nimo aron makuhaan ang ibahagi mong katugnaw.
1: Migakos din eh. Mura biya may uyab ini din eh. Buyab.
0: Randolph?
2: Oh.
0: Mangutana ko ha?
1: Unsa man ta na?
0: Kun may babaeng manguyab ni mo, imong dawaton? Imong sugton?
1: Ako gyud panguyaban og babae? Oh, depende. Kun gwapa, buutan, nya, type na ako.
0: Kun pananglit, ako.
1: Oh.
0: Makiguyab ka na ako?
1: Unsa?

Kalatod agad-agad po ay binara ko si Vivian sa sinabi niya. Ayoko po kasing umabot kami sa romantikong relasyon kasi wala namang ganoon sa aming dalawa. Kaibigan lamang talaga ang tingin ko sa kanya. Ayoko naman po siyang makasiping dahil alam kong gusto at mahal niya ako. Gusto ko po kasing sumiping sa babae na type ko at mahal ko rin. Hindi ako katulad ng ibang lalaki na mapagsamantala. Ewan ko ba, Lady Batod, kung bakit hindi ko magustuhan si Vivian, inasa kanya na nga ang lahat ng hinahanap-hanap ng isang lalaki. Eh hindi rin naman ako bading. Ewan ko ba, marahil naghahanap ako ng babaeng may parehong katangian ng aking ina.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Randolph. Siyempre, kay chapter 1 pa man dahil pag may ending na. Huwag pa matapos dito. Nagpasabot nga sumusunod nga episode sa itong tulumanon, sundan niya po na tugpaminaw ng sumpay sa iyang revelation. Pero in the meantime, human sa pipila ka mga kahinomdo, mamalik na ito pinaabrap, pinaabtik, pinakalit para ato ang lakbitan o gisgutan ng atong nabati. Dili palang gidugay lamang nga kinatibuk ang chapter 1 sa iyang kasaysayan. Anala! Ang sa mas naandan mamalik ta din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Daga salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kay gihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Tibaw ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera? Dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundi ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus dietary capsule.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Sa mga gusto coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka ka, dili mutukar ng tanan, dili manghawi inyong mga bukton, sabarag na pingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipo, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 kamang ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung usan di diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabinipisyo tagtaman, nadiha ang ginatawag na toon Arabica Coffee Beans. Ang Arabica Beans, doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine o nagpangita akag cutback, ang Arabica Coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay half lang the caffeine of Robusta Coffee. Mas moderate ang option ana. Ang Arabica Coffee, makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, na diskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagakonsume og Arabica Coffee doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas nailhan nga ka na pagtaas pito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo nang dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica Coffee ka makabuhay makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga atong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita ka makabuhay og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang iyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang every day. Para sa mga adult, usa nga to sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usa nga to sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Panangit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang mo nang himuon natong partner every day ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus dietary capsule.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Diin ka ganiha ito na bati ang kinatibukan sa pagsugod pa lang yun, ang chapter 1 sa revelation sa itong bagong sender nga si Randolph, nga taga Panago City, Davao del Norte. Again, wapami-end dito ang iyong story. Sundan na ito ha, ang pagpaminaw niya ng tanan sa masunod pang episode sa itong tulumanon. Pero sa pagkakaroon, lakbitan na ito, kisgutan na ito na bati ka ganiha nga drama ng bongga. But before that, ito naman ang pambansang reminder, ang pahiyom, smile, ana, ngumiti ka ng bongga para nindot ang atong pagpangitagsulbad sa itong mga problema. And God bless us. Thank you so much. Anyway, Randolph, welcome sa atong tulumanon og dagang salamat sa pagpadangat nimo sa imuhang sugilanon, sa imong revelasyon. Appreciated kay nako, kay dili gyud na permi nga ang mga lalaki kabalong mo pabuhagay sa ilang mga gibati. Labi na ko doon na sila mga problema, kasagaran na nila ilargi ng iluom, kay dili daw na masculine paminawon kun ang lalaki magmo kanang ang lalaki magsigig express iyang kahinaan, inana problema, mag-uol, kanang magpa soft inana binayot ko na, but pero dili, no, kitang tanan angay nga mo pagawas sa itong mga problema, i-share na itong mga problema para mo gaan ang itong mga gipangpasan sa abaga, muluag-luag ang itong dughan. Oo, magkahuna-una tagtaman, and syempre makakolekta og mga thoughts kung makapangayo manggaling taog tambag ikan sa laing mga tao, di ba? Matabangan ta para sayo na nga itong pag-atubang sa kinabuhi. Dili kinahanglan nga itong iluom ang tanan. Kaya naatay freedom to express ourselves, ipakita nato kung unsay naa, ipagawas nato kung unsay nasuhuna-huna. Ganun. And appreciated kina ko Randolph ang imong gibuhat kay usa ka sa dagan sa mga lalaki nga may padangat na sa ilang mga revelasyon din sa atong tulumanon. Thank you nang from the bottom of my internal organs. Well, kung basahin na ito ang chapter 1 sa imong kaagi na feel good na ako, nga dili lang gid kay dito lang nagsugod ang imong pagkabarumbado, matod pa nimo ang imong pagkabasag ulo, takaw gulpe, parang ganyan, murag hili kay kag-away, matod pa nimo nagkapalit ka og kanang not necessarily or literally nga kanang mo palit nga bayaran nimo ang kanang away, baka nanay nag-away diha nya, kita nimo nga murag lidihado, tabangan day nimo sugwa kay labot. Labi na matod pa nimo kun imong higala ma-involve sa usa ka away. Unya murag pildi, tabangan gid nimo, musukol gid kasi ang kaaway ganon, mo na sige kag tugpas sa mga presinto, sige ka siguro ka priso, nya na pay bibien nga on the rescue dayon, mi ay lukat dayon nimo, mi ay piansa dayon, what sana all, no? Anyway, kun ato ang tan-aon lang atong i-imagine ang imuhang kaagi base sa chapter 1, nakita na ko nga inana ka challenging imong kinabuhi, pero ang imong routine siguro in ato ra pod balik-balik, kadugayan boring na pud na. Unya mabaniog na ka sa mga tao nga unsa man tawhana, ay nanapod ni siya o mangaway na pud ni, nanapod ni siya o nanapoy tapok-tapok nga agaway na diha mo tabang na pud ni. Hangtod nga maanad ang mga tao nga okay, sige na man ni siya mo tabang man ni siya, mahalag kula taon ta diri. Naman si Randolph diri mo tabang man ni nato. No, murag inana na ang imong title ba nga kanang kung moabot ka, kung nagan imong presensya na mga tao nga ma-off, na mga tao nga ganahan, ganon, pero depende. Pero, sa itong pagkinabuhi dili sa kalibutan, dili kinahanglan nga isug ta permi. Kinahanglan nga, kabalo sa tamupugong, makontrol sa itong mga emosyon, sa itong mga gibati, kay kausar kita masayop. Naswertihan yung ka Randolph kay nakapadapa, medyo kain mong kaagi, so buhi pag yung kahangtod ron, lain po kay patay na ning nagpadangat diri sa iyang sugilano, no? So, natimingan lang yun nga, wala yun siguro ka maantimano, naiuban diha nga ka na magpahero-hero mo, opay na o nagkamatay, no? Pero, again, sa itong pagkinabuhi, dinidili ka na lang nga permitang isog, kabalagi tamo pugong, kabulubot tamo likay sa kagubot, kaya ang paglikay sa kagubot, dili na tayo mailahan sa atong pagkatalawan. Ang paglikay nato sa kagubot, timaan na ang nag-amping taog, mahal nato atong pamilya, nga gusto ka nato silang ikauban. Not necessarily nga kinala ma-involve tag-away, kaya gusto tamo tabang, no? Na may mga tinugyanan sa balaod, na may mga pulis, na may mga tanod, na may mga, kaya ito mga gisangunan ng mga tao, nga bantay sa kalinaw, kaya napoy uban lagi po niya, maabot rapog ka ng linaw na. Ew, no? Diba? So, dili kinahanglan nga atong sagubangon, Randolph, ang kanang tanang problema nga pwede raman og ilaha lang sana. Di ka mag-apil-apil kay, o maantimano, maswertihan, mabunutan sa kamatayon, mapakyas na hinuon. Diba? So again, sa atong pagkinabuhi, okay lang nga musukul ta kung gikinahanglan. Pero kung okay lang nga kanang mulikay ka, mupauli para malinaon, safe, diba? Buhata. Dili sa tanang higayon, imo ang kagubot, imo ang away, imo ang pagtabang. Nagyudbud tayo mga panahon nga kinahanglan atong isilsil sa alimpatakan nga we need to take good care of ourselves. Dili kinahanglan nga ato lang pong ikapital lang atong kaugalingon para malipay ang ubang mga tao. Wala na rin ba bakating lote para patukuran atong mga ribulto kay hero ta? Diba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab nga mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. To ang buhay. Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni ana atong espesyal nga mensahe karon. Matud pa kay ang Dios wa maghatag kanato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundi li aron sa pagligon kanato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban og makapugong sa atong kaugalingon. Kanato mabasa sa 2 Timoteo 1 versikulo 7. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mabalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: genial.
1: Uy, nabugahat ko. Naa pa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting bisdak, ana.
3: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexino Forte!
2: Naa pa kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: Rexino Forte!
2: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
8: Without you, I'd be lost without you.
7: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
8: You.
7: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

0: The new Kiss FM 102.3 929 Elon Lee John opening salvo for especially for you. Wow. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. Oras natin 29 minutos man mula ba ang alas 9. Bob Goodman po, check it in hanggang 12 midnight. Mag-totoning tayo ha. Oo, mag-totoning tayo. Bitaw, may gabi ka din yung tanan. Uy, eto ha, magkakaroon na naman ng kaguluhan. Talagang niluluto nila ang Senado. Niluluto talaga, may gustong magpagbagsak sa liderato ngayon sa Senado. Pero abangan natin kung sino yung uupo sa Blue Ribbon Committee. Most powerful committee. Blue Ribbon Committee. Pero ang target is si Senator Pia. Magaling din yan, pero para sa akin kasi babae. No, pero I'm not saying na mahihina ang mga babae. Pero mas maganda siguro kung lalaki ang hawak. Marcoleta, I think is okay, pero medyo usahay, sumasablay. Pero mas maganda niya, Marcoleta, Pia Cayetano. Tatangan natin yan! Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening! Mayang gabi kaninyong tanan. Oh, now live on Facebook! Live na tayo sa Facebook! Live sa Facebook! Okay! Sabayang mapapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Maloon, Calape, Tubigon, Ina, Bangga at Clarín. Okay, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening draw STL Province of Bola. Tutkan na ito syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na ang atong 7 o'clock in the evening draw, local draw. At huwag ka na ito, syempre para sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charter Sweepstakes Office. Winning numbers are 1, 8, and 5.
1: Congratulations!
0: 1, 8, 5 for the last two. That's 8 and 5. Congratulations sa mga lahat ng winners, sa mga olat, tabla, okay? Maya-maya po lamang is ang 3D swell dress draw. Okay? Oh. Atensyon sa tanang tigpamilawan! Adunay mo nagpakalat karon ng illegal nga swell dress o nagpakaroning nung taga-Brigantine o nag-recruit to gashers, pariyo gaya magtuo ka nila. Ang tanang lihido mong proseso gikaragyod. Sa opisyal nga opisina sa Brigantine, magmatngono kayo palimbong. It's a public service announcement for everyone's safety. Alas 9:32 na. Sa pagbabalik natin, ha, ang 3D Sweltest Draw is up next. Antabay lang, MLTR. 25 minutes. Sa programang sumasalamin sa mga buhay natin, especially for you.

The new Kiss FM 102.3 MLTR, 25 minutes, 9:36. That's our Philippine Standard Time. First round ng ating panag-uban para sa programang sumasalamin ang mga buhay natin. If you just open your radio set, welcome to the show. Simbahon Carlo. Shout out daw sa Reno Construction from Cortez. Overtime, Paldo! Big time! Oh, shout out daw sa ilang foreman na si Kuyakoy Gio Butlay from Alicia Bohol. Ayos ah. Taga Alicia Bohol, kanilang foreman. Oh, si ano? May foreman, ano pa ba yan? Ano pa ba yung mga ano, pwesto dyan? Ha? Oo, tapos may mga construction worker na taga Tanawan, Batangas. Kung alam niyo yung ibig sabihin ng Tanawan. Oh, di ba? Oo, may mga construction worker na mga taga Tanawan eh. Oh, di ba? Good evening ha, sa mga kaibigan natin diyan sa may Reno Construction. Overtime daw sila diyan sa may Cortez. Especially sa kanilang foreman na si Kuyakoy Gio Butlay from Alicia Bohol na silingan ni Doktora Libres Rosaroso. Oops! May gabi, no? May gabi sa lahat ng mga friends natin na naminaw, especially sa Provincial Security Force. Ano? Mga amigo na ito sa Provincial Security Force. Maraming maraming salamat sa inyo. Walang puwas na pagsuporta. And of course, sa mga kaibigan natin, mga SGs, security guards na nakapuesto na. Doc, tayo to save ko ni Pusa, Kalipusan Dental Clinic. Good evening, Doki. Idol natin yan. Idol na idol kong dentista yan. Kaibigan natin yan. AutoZone, CPG North Avenue. Hello sa mga taga-AutoZone. Paring Robel Uming Salagusi, Ate Helen, Kuya Joel Maestre, JH Motors. Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa, Mads Maymay, Diyasa May Mangga, sa lahat ng mga kaibigan natin sa Mangga, mga Sika drivers, ayan ha, mga Sika drivers na naminaw sa atua. Hello! Sa lahat ng mga drivers na lang, no? Multicab, taxi, bus, jeepney, no? And of course, ang hari sa habal-habal, ang hari sa kadalanan, syempre, waylain, ang mga tricycle drivers. Good evening, kaninyong tanan, okay? Alas 9:39 na, as I promise, ito na ang 3D Sweatless.

0: 들어. 3D swear address ro atod kana to syempre po sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigand 10 Management Solution Incorporated. Winning numbers 4, 7, and 1.
1: Congratulations!
0: 4, 7, and 1. Congratulations for the last two. That's 7 and 1.
1: Congratulations!
0: Sa mga nagwagi, congratulations sa mga olats. Wala tayong magagawa dyan. Taya-taya din pag may time bukas. Okay. Atensyon sa tanang tigpamilawan, adunay nagpakalat karon og illegal nga sweldres. Og nagpakaroon ninong taga-Brigantine og nag-recruit og gushers. Palihog ayaw mugtuo kanila ang tanang lehitimo ang proseso gikan ra gyud sa opisyal nga opisina sa Brigantine. Magmatngon og ayaw palimbong. It's a public service announcement for everyone's safety. Ayaw mong paghawa, ha? Don't touch that dial. Kasi sa pagbabalik natin, isang matinding topic na naman ang pagsasaluhan natin ngayong gabing ito sa ating programang Especially For You.
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Bonifacia Crisostomo na Lindan Bindoy. Naamagukulbo ko sa tutoy ngayon sa niom. Sa tutoy, dako na yun. Ngayon, kanang beetroot ako ang inom. Mga usakabulan akong inom na pikas na akong dapit sa tuo. Ang tod nga karon wala na.
2: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Virginia.
1: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
2: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
4: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
2: Napalayo uli.
5: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially.

The new KSFM 102.3 948. Michael Pangilinan, It Might Be You. Dito na again sa The New KSFM 102.3 Bohol. Shout out sa ilang tile setter. Nga si Budot, condition kaayo kay naka... Ah, okay. Ayos ah. Dapat sa inyo, ano eh, kulafing. Kulafing ang tirahin para kondisyon kayo, di ba? Panlaban, no? Panlaban sa lahat ng panahon. Lalo pat pag magbubuhos kayo. Yun ang ano doon, di ba? Oo, kaya wag masyadong mag-ano ha? Kasi magbubuhos pa kayo bukas. Oh, wag masyadong palabi ha, mga amigo. Yeah, sa may Rhino Construction. Ah, buhos pa muugma, ayaw palabi sa inyong mga gipambati dira. Okay. Ito na. Ay nako. Oh, amping ha, amping mo dira. Oh. Dapat magsuot kayo ng mga vest na makikita talaga kayo ha, yung mga may mga yellow, ano, yung reflectorized vest. Di ba, mga reflectorized vest, yan ang importante dyan. Paring Dominic Terek Onyes, Onyes Barbershop, ha? Onyes Barbershop, diyan sa may ano, mangga, makikinig sa atin. Kasi matagal yan sila magsaray. Idol na, pare pa. Idol Dominic Terek Onyes, Onyes Barbershop. Yun nga, dapat magsuot kayo ng mga vest, ha? Yung makikita kayo, malayo pa lang. Then, amping sa kanunay. Di ba? Okay. So, eto na ang pag-uusapan natin. Ha? Ready na ba kayo sa pag-uusapan natin? Oo. Itaas nga mga kamay kung ready na. Eto ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ng Martes. Meron ba talagang matatawag na perfect relationship? Yan, ha? Oy! Simbahon Carlo, ay pagbugal-bugal og tubag dira, kasi mo tubag kag bugal ha. Oh, tikangkang gid karon. Bitaw no. Aduna ba gyud tay matawag na perfect na relationship? Is there such a thing na perfect na relasyon? Ang alam ko, maraming gustong maging perfect ang ilang relasyon. Pero, kung saan man itong mga babag, kung saan ba yung mga pwedeng maka-apekto para maging hindi siya perfect. Maraming tao, maraming partners in life na gusto nila maging perfect ang relationship nila. Pero somewhere along the way, ay may mga challenges talagang tumarating. Ang tanong, is there really a perfect relationship?

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Kiki.
1: The new Kiss FM 102.3. Kanunay. Palagi. Kasagaran. Isa pa yung right term. Shout out daw ni Erwin Dumay sa may Malayo Norte, Cortes, Bohol. Igan ni Siong Deles. Okay, salamat sa pagpaminaw, ha? Pwede nyo kaming ma-reach ano, sa Sino Radio at Radio Garden. Download nyo yung apps na yan, then makinig kayo sa amin. Oh, makakasama namin kayo everywhere, as in anywhere, okay? So yun yung pinag-uusapan natin. Is there really a perfect relationship? Ha? Is there really a perfect relationship? Meron ba talaga? O wala? Katulad na sinabi ko, there is a lot of partners out there trying to make their relationship as perfect as it can be. Pero maraming ang pagsulay eh. Maraming ang mga hamon sa buhay, di ba? Yan ang problema nun eh. Ang tanong dun is, paano mo ma-overcome yung mga hamon sa buhay na yun to make your relationship perfect? Diba? Masarap kaya yung lumalaban. Kesa naman siya, pabayaan mo na lang siya na masira talaga. Diba? At least, darating ang panahon, darating ang araw, darating ang perfect time na masasabi mo sa buhay mo na sinubukan ito. Diba? O, ha? Kasama natin ang hirap, luha at lahat. Pati yung mga desisyon, kailangan. Diba? Maging perfect. Pero, yun nga, lahat ng gawin ng buhay, eh, hindi mo mababasa. Only and only if kung gagawan mo siya ng paraan na maging okay talaga siya pagdating ng panahon. Kaya lang, yun again ang masasabi ko, na pagdating sa mga ganyan, maraming klase ng paghamon ang maaharap sa'yo. Okay, Madam Tammy A! Sabi ni Madam Tammy A, saan ba yun? According to Madam Tammy A, kindly say my advance birthday greetings to Mommy Aster Castillon for tomorrow on her 76th birthday pohon. Thanks and God bless from a friend mo forever, Madam Tammy A. Friend natin yan forever. Ayan. Good evening, ha? Madam Tammy A and lahat ng mga friends natin na nakikinig. Dira sa may Maribohok. Okay, pa po kung standby diya sa may Maribohok. Sa kumpare ko, diya sa may Bato, Maribohok, Bohol sa kumpare ko. Pinupuntaan namin yan lagi si, ano eh, si DJ Rod. Gigal niya, dito sa Kiss FM, no? Kasama namin yan sa mga kalokohan sa buhay nung araw, eh.
2: Babalik pa rin sa
1: Anyways, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yun nga, meron ba talaga tayong matatawag na perfect relationship? Ha? Sa palagay nyo, meron ba talaga? I-comment nyo ang inyong mga tubag, ha? I-comment nyo ang inyong mga tubag sa atong messenger. O kaya pwede nyo ako ma-reach sa 0952-624-8804 o kaya sa 0938-809-2808. Babasahin natin yan ng walang humpay. Meron ba talaga ang perfect relationship? Is there really a perfect one? Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ang programang Kiss Specially for You. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. Ako po si Bob Goodman.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Pero me. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, agid ko, sa MX3. Dili ko believe!

hapit diha may Papaminaw and to Susan. Good morning sa tanang mga kakis na dunia. 5:31 in the morning, more music, more dance music. Sayo-sayo sa ta, exercise ni sayong kabundagon. Take vitamins every day, ay kalimot mga kakis ha? And stay hydrated sa tanang mga kakis na dunia kaya sobrang init. Ang bingin nun ay Kiss FM, Kiss Pandesal.

0: Kiss FM 102.3, 5:46 in the morning. Atong dawaton karon si Sir Leonard Samar sa buhatan sa pag-asa para sa Kiss FM weather update today.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor o gibantayan nga daot ang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, kining easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakaapekto sa Southern Luzon o lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Buhon o mga kalungsuran o takpayan sa Tagbilaran o ang umusab ditong napita sa may Bicol Region o Mimaropa. Karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon. Og ingon man sab init nga panahon. Og ingon man sab dunay mga pupanagsang mga pagpanag-om og ngadto na sa usahay dunay managumo na karangitan. Og gidumanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulupa kilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod, makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay dunay managumo na karangitan. O ginubanan sa panagsang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanurupang kilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa silangan o paingon ngadto sa habatang silangan, nga may mapuslabi ditong dapita sa may Northern Luzon o Central Luzon. O samtang karagatan usab nini mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin usab, nga nagagikan sa silangan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan, lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Buhon, o gingon usab sa ubang bahin sa Luzon. O samtang kadagatan usab nining malugraha, malinaw nung ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa ubang bahin usab, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa aminahin silangan o pengon ng ito sa amihanan, nga may mapuslabi usab ditong napita sa Mindanao, ug lakip na usab sa bangbayan sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution. Effect on the body, head scram and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Manang karong mga panahon na padayon gihapon kita nagapahinom-zom sa tanan. Ug ingon man sab labi na sa ato ang katungdunay mga balatian ug sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon umusalo po sab kini sa may alas 5:50 sa kaponon. Dini na lang kutob, kininagayikan sa DOS di pag-asal, Mercury Muna na Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: Yes, mga kakis, mga ito itong latest weather update today sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, 5:50 in the morning. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
2: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: ka, oy! Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh man eh. Ako sa lang ang gahatag garon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karato ug mare para makaabilta sa mga diskwento.
1: Oh, dili kit pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutang 38-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
7: Jimilin ko, sir. Deni, sir, taga-manugan sa Bongga del Norte. Sa una, dilidyo ko katulog, sir. Magmulmul niyong tikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masulubog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa kong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o may TC radyo lang akong ginainom, sir.
8: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
9: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
11: Rexido Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: Rexido Forte!
10: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
11: Rexido Forte!
10: Mas paspas, balat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapa.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: Good day, Pilipinas! Magandang araw sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And the EXL Makabuhay Happy Health Hour, what's up, Doc? Topic for today, we're going to talk about the age-related macular degeneration. Pag-uusapan po natin kung ano nga ba ito, ano po ba ang sanhi nito, paano ito maiwasan at nakadalasan na problema sa mga may edad na. And also, we support the DOH campaign about the National Eye Examination Month. Well, anyway, ano nga ba itong age-related macular degeneration, or for short, AMD.
2: What's up, Doc?
1: Alam niyo po, kamakabuhay, ang age-related macular degeneration or AMD ay isang degenerative eye condition na unti-unting sumisira sa isang parte po ng retina na tinatawag po nating macula. Ang macula ay responsable sa ating central vision o ang kakayahan nating makakita ng malinaw sa gitna ng ating paningin. Kapag nasira po ang macula, nahihirapan kang bumasa, lumalabo ang gitnang parte po ng paningin, hirap kang makakita sa facial details, hindi mo makita ng malinaw ang mga bagay sa harapan mo, o kahit malinaw pa ang gilid ng iyong paningin o yung peripheral vision. Ang AMD ay hindi isang uri po ng sakit na biglaan na. Unti-unti itong lumalala o yung tinatawag nating progressive disease. Lalong-lalo na kung hindi naagapan, maaari itong mauwi sa legal blindness na kung saan hindi ka makakita ng sapat para sa normal na gawain tulad ng pagbabasa, pagpamaneho, or even pagkikilala po ng mukha. May dalawang pangunahing uri po ng AMD. May tinatawag po nating dry AMD or non-neovascular. Mas common ito, halos 80-90% ng mga cases sa mga Pilipino. May gradual thinning ng macula dahil sa pagtanda. Nagkakaroon po ng drusen, mga yellow deposits sa ilalim po ng retina. Pangalawang uri po na tinatawag po nating AMD, yung tinatawag nating wet AMD, neovascular. Mas mabilis po at mas severe po ang vision loss po nito. May abnormal blood vessels na tumutubo sa ilalim po ng retina at maaaring tumutulo o pumutok na nagdudulot po ng mas mabilis na pagkasira po ng macula. Now when it comes to the treatment procedures and protocols, sa ngayon wala pong permanenteng lunas po sa AMD, pero may mga treatment na maaaring magpapabagal o pigilan ang paglalapo ng kondisyon. For dry AMD, ginagawa dito is ang AREDS2 formula vitamins, mga kombinasyon just like vitamin C, vitamin E, lutein, zeaxanthin, zinc, at copper na patunayan sa pag-aaral na nakakatulong ito pabagalin ang progression po ng AMD sa mga intermediate to advanced stage. Pangalawa, dietary changes. Kumain po ng mas maraming green leafy vegetables, prutas, nuts, and oily fish tulad po ng salmon and even mackerel. Pangatlo, Amsler Grid Monitoring. Isang simple at murang grid test para ma-check kung may pagbabago nga ba sa gitna po ng paningin. For wet AMD naman, they must start with anti-VEGF injections. Ini-inject po sa loob po ito ng mata para pigilan ang pagtubo po ng abnormal blood vessels. Karaniwang ginagawa ito buwan-buwan sa simula. It comes to the wellness management and natural approach para sa AMD, bukod sa mga conventional treatments, napakalaga rin ang holistic and integrative approach upang mapangalagaan po ang mata. Una dyan, ang healthy diets for eye protections. Lutein at zeaxanthin, antioxidant na matatagpuan sa spinach, kale, broccoli, corn, at egg yolks. Pinoprotektahan po nito ang retina mula sa UV rays at oxidative damage. Omega-3 fatty acids, nakukuha ito sa salmon, sardines, chia seeds, at flaxseed oils. Tumutulong ito sa blood flow ng retina at overall eye function. Vitamin C and vitamin E, galing po mismo sa citrus fruits, strawberries, and almonds. Panlaban po ito sa cell damage. Even ang paggamit po ng zinc, pinapalakas ito ang immune response at visions na makikita mismo sa whole grains, dairy products at beans. Eye habits protections, importante rin tinatawag po nating 20-20-20 rule. Bawat 20 minutes ng screen time, tumitingin sa 20 feet away for 20 seconds para makapagpahinga ang mata. Sunglasses with UV protections, protections mula sa araw at UV radiation. Iwasan ang paninigarilyo, isa sa pinakamalaking kalaban po ng healthy vision po ito. Regular eye checkups, lalong-lalo sa mga edad na 40 pataas. Early detection is the key. Supplementation na makakatulong po sa mga may problema sa mata. Alam niyo po ba ng EXL Makabuhay Capsule ay may mga sangkap na turmeric, ashitaba, moringa at makabuhay na may anti-inflammatory at antioxidant effects na tumutulong sa cell regeneration, blood circulation at immune defense sa mata. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman with purple corn, spirulina, mangustin at insulin plant na may lutein at anthocyanins na kilalang kilala bilang isang eye protective compounds. Speaking of EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, paano nga ba makakatulong ang both products ng EXL Makabuhay? Lalong-lalo na sa ating tinatalakay ngayon ang age-related macular degeneration. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para lamang sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Stay tuned, ha!
0: EXL Makabuhay Health Hour!
3: burnout, kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
4: May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Muli po tayo magbabalik sa ating programa at ang tanong po natin sa ating mga kamakabuhay po dyan kung paano makakatulong i-prevent ang age-related macular degeneration sa paggamit po ng EXL Makabuhay products araw-araw. As I mentioned a while ago, ang age-related macular degeneration or AMD ay isang kondisyon na kung saan unti-unting nasisira po ang central vision po ng mata, particularly sa bahagi po ng retina na tinatawag po nating makula. Isa sa mga pangunahing kadahilanan po ay ang oxidative stress, chronic inflammation, poor blood circulation at kakulangan sa mga essential nutrients na kinakailangan po ng ating mata. Dito po pumapasok po ng malaking pulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na parehong may kombinasyon ng anti-inflammatory, antioxidant, immune boosting at cell repairing ingredients. From EXL Makabuhay Capsule na may taglay itong turmeric, vitamin C, ashitaba, garlic, moringa, makabuhay, B vitamins at iba pa. Lahat ng ito ay kilalang kilala as anti-inflammatory at antioxidant effects. From turmeric at iba pang mga anti-inflammatory herbs na tumutulong na bawasan ang pamamaga ng retina sa ang malaking factor sa paglalapo ng AMD. Vitamin C and B vitamins at moringa na nagbibigay po ng antioxidant protection para labanan ang free radicals na sumisira mismo sa cells ng mata. Ang ashitaba naman at garlic ay tumutulong sa blood circulation para mas maganda ang oxygen at nutrient supply ng ating mga mata. Makabuhay at serpentina, it supports the immune function na mahalaga sa cell healing at pagtigil po ng abnormal degeneration. Ang kombinasyon ng ito ay hindi lang to basta-basta na pagpapalakas ng ating katawan, kundi nagbibigay din ito ng nutritional support as cellular protection sa makila na siya mismo ang target ng AMD. While the EXL Makabuhay Black Coffee ay may purple kern, mangosteen, spirulina, turmeric, rosehip at ginseng na may mga sangkap na matataas na level ng phytonutrients, antioxidant at eye supporting compounds. From purple kern at spirulina na may anthocyanins, carotenoids at clinically known for protecting retinal cells at nagpapabagal sa degeneration ng makila. Mangosteen at rosehip are loaded with the polyphenols at vitamin C na panlaban mismo sa oxidative damage. ATP peak at HMB, it helps a lot in cellular energy and muscle protection which indirectly support the vascular health sa mata. Ginseng at insulin plant to support the metabolic health at tumutulong sa blood sugar regulation na pinaka-importanting factor sa eye disease prevention. Sa madaling salita, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay po ng malalim na antioxidant support, pinapaganda po ang blood flow at tinutulungan ang katawan na panatilihing maging malusog ang cells ng ating mga mata. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay ng comprehensive eye support sa tulong ng kadilang anti-inflammatory, antioxidant at circulation enhancing ingredients na nagpapabagal nito ang paglalapo ng AMD na pinoprotektahan ang makula mula sa oxidative stress at sinusuportahan ang overall eye functions. Ito ay hindi po gamot ha, pero bilang wellness support, malaking tulong ito sa mga may AMD at gustong iwasan ito habang maaga pa. Mga kamakabuhay, ang age-related macular degeneration ay hindi po basta-basta. Isa itong progressive condition na maaaring makaka-apekto epekto sa kalidad ng buhay ng ating mga mahal sa buhay. Pero tandaan, hindi pa po huli ang lahat. Ang tamang kalaman, maagang aksyon at kombinasyon ng natural na medical support, maaari natin mapapanatili natin ang ating paningin at maiiwasan ang tuluyang pagkapinsala nito. Maging mapanuri sa pagkain, iwasan ang paninigarilyo, magdagdag ng suplemento tulad po ng EXL Makabuhay at igit sa lahat, regular na magpa-check up. Tandaan po natin, ang malinaw ng mata ay regalo po ng ating pong may kapal. Alagaan natin ito. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pakikinig and always remember, magpahinga ka sa oras ng pahinga ng katawan mo. Kumain sa oras ng pagkain at igit sa lahat, irespeto ang oras ng inyong katawan. Stay healthy, stay inspired, and stay grateful. Dahil buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: Kiss FM 102.3 is 6:18 in the morning. Yes, at tara mga ka-kiss na tariyan, nag-TikTok, nag-isayaw-sayaw, nag-isayong kabundagon on a Wednesday. Mga ka-kiss, Cyrus the Virus. Yes, good morning to Erwin Sage, to Doris Caloyong, to Ma'am Nita Valderosa, all the way from Ottawa, Canada, who's listening right now. Good morning also to Bro Bernard Polisgas Jr. Yes, nga namin ako sa karoon diya sa tanang mga taga-Dawis di ay. And also sa tanang mga kakis na ito, na biyahe karoon mga orasa. At mga drivers, kumusta niyong tanang diha? May pagpamahaw, kumusta inyong matag-adlaw-adlaw nga mga biyahe? Okay ba? Yes, sa tanang mga kakis na ito niya, ay kalimot pagdalag tubig o take vitamins every day. Muna ang protection ninyo para matag-adlaw. Yes, nga mga lakaw na ito niya. And stay hydrated, mga kakis. More music on Kiss FM, on Kiss Pandesal. On a Wednesday, today is May 20, 2026.

0: Mga ka-Kiss FM, Sean By The Way here, inyong best friend on air. Kabulo mo diri sa Bohol, usahay, init kayo sa gawas. Unya inigsulod ni mo sa studio or office, bugnaw kayo ang aircon. Ingon anak ko usahay, abi na kog okay ra, pero sa wala madugay, na nagtulo na akong sipon. Ug sunod-sunod nga ng hatsing, sa nagkausab-usab nga panahon, dali na ta maigo sa virus. Kaniadto, giangko na ako nga wala layon kumainom og tambal. Tubig lang, pahuway lang, usahay. Init nga ilim nun, abi na kog mawala na. Apan kasagaran, dili. Kung ako di ang langan-langan nun, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muluya ang akong resistensya. Ug makatakod pagani ko sa uban. Mo nga karon, nahibalaan na ako. Sa una nga simptoma sa sipon, ang Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc, mao nga akong imnon. Neozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa mga miaging pormulasyon. Aron kini makatabang kanako nga maulian gikan sa simptoma sa katugnaw nga mas paspas sa duha hangtod tulo ka adlaw nga adunay husto nga pagkaon o ehersisyo. Alang sa dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras. Pusa mga ka-Kiss, ayon na paghulat nga mo grabe pa sa unang simptoma sa sipon, kuha adayon ang Neozep Z Plus Forte. Phenelephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kay suon, nung gamit na siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Now back to the news. It is now 6:54 here on the Breakfast News. In the national scene, the camp of Vice President Sara will comply with the issuance of writ of summons in the Senate, which serves as the impeachment court. Now, according to Attorney Michael Pua, the Vice President's legal counsel and spokesperson, they will respond to the process provided by the Senate impeachment court. It also ensures that they will file an adequate response in accordance with the Constitution. They respected the current process and had no further comment. It is worth recalling that the Senate impeachment court gave the Vice President 10 days after receiving the writ of summons. In other news, the Department of Agriculture will implement a suggested retail price of 53 pesos per kilo for local rice as a guide for consumers. Now, according to Agri Secretary Francisco Chu Laurel Jr., the Department of Agriculture and also rice stakeholders have reached an agreement to balance farmers' income and also consumers' affordability. While the secretary clarified that this is not a price ceiling, but only a guide for consumers regarding the correct price of local rice. At the same time, the price cap of 50 pesos per kilo for imported 5% broken rice remains in place for 30 days, starting May 15. While the secretary explained that the 50 peso price cap, based on the landed import cost of 37 to 38 pesos per kilo, he added that full implementation of the imported rice price cap will begin next week to give retailers and consumers enough time to adjust. 3 more to go for 7 o'clock, and in the international scene, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced that Israel is close to achieving its goal of killing everyone behind the Hamas attack on October 7 of the year 23. Now, this comes after the Israeli military confirmed the death of Izzedine Al-Haddad, one of the Hamas commanders who was killed in an airstrike in the Gaza Strip. He also said that Israel is now controls 60% of Gaza, and they will continue operations to ensure that it no longer poses a threat to their community or their country. Leonard Samar, para sa pinaka-latest sa lakat sa atong panahon. Karungod lawa, Miyerkules, here on KISS FM.
1: Maayong buntag, ani akining pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Wala tayong monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlawa, kining easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakapikto sa Saudi Luzon o lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang tibok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Buhon o mga kalungsuran o nagmens tagbilaran o ang umasab ditong napita sa may Bicol region o Mimaropa. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon o ingon man sab init nga panahon o ingon sab adunay mga pupanagsang mga pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay madagumo na karangitan o gidumanan sa panagsang mga dakbit nga pag-ulan mga pagpanulupakila gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay madagumo na karangitan o gidumanan sa panagsang mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanurupakila, gumikan sa mga localized thunderstorms. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa habatang silangan, nga may mapuslabi ditong dapita sa may Northern Luzon o Central Luzon. O samtang karagatan usab nini mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin usab, nga nagagikan sa silangan, nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan, lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Buhon, o gingon usab sa bangbahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan usab nining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbayan usab, mahinay ug ngadto na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa aminhan silangan ug pengon ng ato sa amihanan nga mao imong pasalabi usab ditong dapita sa Mindanao ug lakip na usab sa ubang bayan sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tung dapit kod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution, effect on the body, head scram and head exertion are possible. Konting activity could lead to heat stroke. Manang karong mga panahon na padayon gyapon kita nagapahinumdum sa tanan. Huwag yung masablabi na sa ato ang katungdunay mga balatian o sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon o musalo po sa pagkini sa may alas 5.57 sa kapuno. Dininalakoto, gininagayikan sa DOS ni Pag-asal, Mercury Bona Destisyon, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: It is now 7 o'clock here on The Breakfast News, brought to you by Holy Name University. And so goes the news, brought to you by HNU. It's Carlo, and thank you for listening.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita. Ang pagsunog sa sabog iawhag nga himuon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol aron mapapa sa mga pagdudas katawhan nga ang sabo girecycle. Atong paminawon ang kompletong detalye sa alagad Ray Tutas.
1: Tungod kay walay pasilidad o kahimanan nga musunog sa illegal nga drugas, kinahanglan pa nga dalhon dito sa Dakbayan sa Sugbo ang mga shabu o gubang klase sa illegal nga drugas nga nasakbit din sa Bohol aron ipaubos sa destruction. Ang mga nasakbit nga drugas sa Bohol sa gayon nga muhatag og pagtugot ang korte dalhon dito sa Cosmopolitan Funeral Homes sa Honquera Street, Barangay Kalubihan, siyudad sa Sugbo, aron na sunugon.
2: I would like to invite the manager or the owner of St. Peter, Honorable Chair, as well as PDEA, kay we learned na naa sila'y crematorium. There is a clamor from the public nga ngano mang dadun pa man sa sibo ni mga siyabong nadakpan.
1: Si Konsehal Fausto Bibot Budlong, Chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa Segurihang Panlungsod, may padayag sa iyong tinguha nga mas mayong anhin sa Bohol himuon ang pagsunog sa mga illegal nga drugas aron mapapa sa pagduna sa publiko nga girecycle ang kini sa mga otoridad.
2: So we would like to invite them, o kung saman operational ba na ilang crematorium, what is the kuan, para po ng atong PDEA po, and also the head of PDEA, para makadungog po sila kung sa'y kuwang ang ilang crematorium or operational na ba na. So that our people will not bash or do something on the social media nga tuagi, balhin ang mga droga sa Cebu and then transport, nunya, recycle, etc., etc. So I hope ma-kuan na to, ma-invite na to ang St. Peter and also the head of PDEA Bohol.
1: Tungod nini, gikauyonan sa Segurihang Panlungsod atol sa sesyon nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala nga imbitaron ang tagiya sa St. Peter's Crematorium nga naimutang sa Barangay Taluto, Dakbayan sa Tagbilaran o ang Philippine Drug Enforcement Agency Confederia sa tumong nga mapangutana kung mahimo bang gamiton sa pagsunog sa illegal nga drugas ang maong crematorium. Matod ni Budlong, nabantayan din sa social media ang mga post sa mga netizens nga nagduda nga girecycle lang sa mga otoridad o guban pa mga pasangil ang mga illegal nga drugas. Nasairan nga mga illegal nga drugas nga nagsilbig ebidensya, kinahanglang ipresentar sa korte o ang korte lang ang adunay katungod sa pagmando nga sunugon na ang mga ebidensya. Gikan sa Segurihang Panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninang Mary Discalyar, Am Discalyar, Tata Discalyar, o si Moloy Discalyar, na namino karon sa DYRD. Samtang bracketing sa plitihan sa tricycle sa Tagbilaran, gisugyot taliwa sa sakakanaog na presyo sa gasolina. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.
4: Gitun-an karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang sugyot nga bracketing sa plitihan sa tricycle taliwa sa usab-usab nga presyo sa gasolina. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kang Konsehal Unides Ede Borja, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Sanguniang Panlungsod kagahapon Martes, May 19, siya miingon nga gimanduan siya ni Mayor Jane Yap nga susihon ang posibilidad nga mabalik ang daang pritihan sa tricycle gumikan sa saka kanaog nga presyo sa gasolina.
5: Last week, i-contact ni Mayor Jane, agipod o kintaog, sanong po sa hangyo sa atong gobernador, no, nga kabayan na ginimplitihan. During namayang mong group chat with Mayor Jane Yap, sa among isbitisigot sa akong mga kaubanan, hindi sa ikon lagi, tinutong giingon mo initially before we started this discussion nga very much willing ang ato mga tricycle drivers, operators nga o motors na ang kritihan, no? I mean, ang presyo sa gasolina, they are also very much willing nga it was also put ang kritihan. Karon, with the present situation with our wife nga di pagod able ang ining ang atong supply sa lana with the wapagiklaro ning solusyon bitaw bais ning sa crisis dito sa Middle East, so saka kanaog pa ang presyo sa gasolina.
4: Sayo ni ini su gobernador Aris Omentado ni hangyo sa sangguniang panlalawigan sa pagtuki sa posibleng pagbalik sa pitihan sanglit ni ubos na ang presyo sa gasolina. Giangko ni Borja nga dakong hagit kini alang kanilang mga magbabalaod, hinungdan nga kinahanglan kini nga tun-an taliwa samtang dili pa stable ang supply sa lana tungod usab sa nagpadayon og wala pay kasiguruhan kung kanus-a mahuman nga tension sa Middle East. Lagi po sab gitun-an ang pagbutang og taripa sa gisugyot nga bracketing sa pritihan. Dugang pa sa veteranong magbabalaod nga andam ang mga tricycle drivers sug operators nga og muus-us ang presyo sa gasolina, mopaus-us usab sila sa pritihan.
5: Come out to the idea of what if i-bracket na to ba nga o ani nga bracket minta nga presyo mao ni ang pritihan o niya o musaka na corresponding increase no sa plate. Pero amo pa ning bitunan kay di ba kani maka-create of condition on especially sa atong riding public ni kaduha i-require bagi nato nganay taripa ibutang sa atong tricycle. So kuan kayo kaning mao ni ang mga suggestion no sa atong mga kaubanan nga i-bracketing based kinta sa existing price karon, no? So pagkakaroon, gahuwat pag-ito din sa recommendation kayo nga naman ito si Mayor Jane Yap na untay possibility nga ususan yun ang plite nga inusos na po ng gasolina. Ang atong mayor na may emergency power, no? Nga atong gisyo di asasaw ng panusot, authorizing the mayor to cancel the franchise sa mga tricycle drivers, operators na wamo patuman sa sakto ng plitehan sa syudad. So, kanagyan sa, it's a big challenge for us, kaning kabahin sa pagpatuman aning tricycle rate.
4: Sa pikas nga bahin, gipahinumduman ni Borja ang mga tricycle operators o drivers nga nagpasar o resolusyon ang konseho sa Dakbayan nga naghatag o emergency powers sa mayor sa pagkansilar sa prangkisa sa mga tricycle drivers nga wala mupatuman sa sakto nga pitihan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 24 minutos, diri sa ato ang DYRD Breakfast News, direkta sa inyong mga devices online. Sama ni Chito Vesara, Chit, may buntag na ba niya, Chit, watching the Breakfast News. Si Julius Maranggit, doy. May buntag naman din, doy. O si Maria Ongkog, si Rogelio Tambis. Good morning, sir. Nanawagan si PCL President Joanna Cabalit Initay o adjustment sa pilitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon ngayon sa atong lalawigan. Atong paminaon si Alagad Allen sa kumpletong detalye.
6: Nanawagan si Board Member Joanna Cabalit Initay alang sa adjustment sa plitihan sa tanang matang sa pampublikong transportasyon sa Bohol atol sa iyang privilege state sa regular nga sesyon kagahapong adlaw. Sa iyang pamahayag, gipasabot ni Initay ang dakong epekto sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ngadto sa ekonomiya o sektor sa transportasyon, ilabi na human misaka ang presyo sa lana tungod sa tensyon sa gubat sa Middle East. Matod niya, dali o dako ang pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel sa mga gasolinahan bisan pa og adunay gitawag nga buffer stock nga mamahimong makatabang sa pagpugong sa kalit nga pagsaka sa presyo.
7: The trend seems to go back to its stable prices. Nagdarako na ang presyo. This is why the regulatory for the local government units really matters.
6: din ba ang pagpasar og resolusyon sa sumuri ang panalawigan nga mag-auhag sa mga may kalagtanan sa ahensya kauban ang mga operator, driver, tagiyang transportasyon uban sa mga stakeholders alang sa posibleng pagrepaso o gangay nga adjustment sa pilitihan sa tanang public transport utilities sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw ka na to karon gikan sa Kutkutan, Valencia. Jamel Dicasa, nagtanaw po gikan sa Bilar. Ugusab si Delo Quino, nagtanaw sa Mansa sa Tagbilaran. Rolando Minyo, nagtanaw po. Ugusab si Irma Shiga, Celeste Mijares, nagtanaw po gikan sa San Juan Village, lungsod sa Maribohok, o si Patrick Panong Ridolia. Patahing usa ka barangay alert samtang mitabang sa pagpaong sa sunog gagabi diha sa barangay Mangga, Dakbayan sa Tagbilaran. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad June Gutierrez.
8: Patay ang usa ka barangay alert ang makini may responde og sunog sa ilang balay silang silingan diha sa barangay Mangga natuwang Rakbayan. Ang barangay alert gipaila nga si Wendell Nulia, 41 anos, nagapuyo sa Maypurok 5, barangay Mangga natuwang Rakbayan. Sa tuwa na sa ira gahapon sa maras 8:31 sa gabi nga kini nga ihang silingan nga gipaila nga si Jennifer Sordelia nga nagakilaab gani unang sunog ang iyang bitsikitsen. Minunda nga kaning barangay alert ni dali ni responde bit-bit sa balde. O sa iya nga pag-responde nga padong ang takan siya mga gawas gika nagabuog tubig, nakalit na kini kaluya o nakahawid-hawid gini sa may portahan na bahayan sa gate sa bahay nga iyang girespondihan. Tuwang magpaginabi ni barangay kagawad Marlo Nadirusa, barangay kagawal sa barangay Mangga na tuwang Rakbayan.
9: Unsa man ang bayan? Totally nasunog na o gan?
10: Detikitsen na siya, bro.
9: Ah, detikitsen na nga, gan?
10: Actually, nasunog o papilpakpil ang anak, kinakakuran.
9: Okay.
10: Sa tagiya sa balay, kanya. Katuog, nakaong na ba?
9: Mm-hmm.
10: Pagkarikod nila, naog daw na, kung magpupunin, message siya na detikitsen.
9: Ah, okay.
10: Kaya hindi pa, may babaw.
9: Unsa pag itinuot nga, nagrabi mo itong alert? Alert sa barangay ito?
10: Ang ato alert sa barangay, nagako pagkasunog, bro, nagako sa tubig, bro.
9: Okay.
10: Mura isa ka sa dugo na usa na bagok.
9: Ma take god butter.
10: Ang nagayon na tubig, nagako sa tubig ba?
9: Grespasay niya gako sa tubig.
10: Grespasay na raw.
9: Isa ka yang fissure.
10: Mura isa ka fissure na, bro, kay nakagulit ko siya una, bro, usa na tumba, wa man dai ko na slide.
8: Siya og rescue sa tuwa nga CDRRMO o gidagan diri sa Galeris Medical Center. Pagkuman pagasusi og gitabang sa tuwa mo doktor nga giatake ni og high blood. May nundan siya nanali niya nga kamatayon. Di ka lang din sa tangan sa Galeris Medical Center. Kansa lito, Jungut Series, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang isaligan sa balita.
0: DYRD. 28 minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Kamu na kapaminaw sa DYRD Breakfast News at tukinis may nga tingwa Silent City Mall. O karong adlaw, birthday usab sa anak sa Mr. Patrol Balita. Anak ni ato'y kusap ng si J-Lord. Happy birthday, J-Lord. O si Carlos Palak Galuno. Mayo 20. Kinsa nang birthday diha. Pahibaw lang mo. Kaya mag-greet sa mo dire sa ito ang programa.

Balik ka rin sa itong balita, nag-pahigayon o tigom ang Provincial El Nino Task Force at lalawigan ang sa paligunon ang mga proactive o development-oriented nga lakang batok kini sa posibleng pagsuod sa El Nino karong tuiga. Ang maong meeting, ipanguluhan kini ni Provincial Administrator Esteria Caberte ubos kini sa chairmanship ni Governor Ari Sumintado. Diin mitambong sab ang mga opisyal gikan sa agrikultura, panglawas, disaster response o national agencies. Atol sa maong meeting, ipadayag usab ni

0: Yon usab sa mga komitiba o ang posibilidad sa pagatukod o capital-owned seedling storage facility aron usab mapalig-on ang agricultural resilience o ang food security sa atong probinsya. Ug matud usab sa provincial government, kabahin kini sa strategic agenda kung change agenda sa atong lalawigan alang sa climate smart agriculture and fisheries nga nagatumong kini sa anticipatory action ug mas ligon usab nga disaster resilience ug sustainable development planning.
1: Good morning ni Cogelia Draude nga nagtan-aw ka nato karon live sa Upper De La Paz, Cortez. Usab si Maribel Abuan, Nes Jewel nagtan-aw pud, Mercedes Matalines gikan sa Australia nagtan-aw. Ug si Linda Pasco, Teresa Rabanal Acero nagtan-aw pud gikan sa Dawis, Bohol. Gihangyo sa sanggo niya ang panlalawigan ang Environmental Management Bureau nga magbutang og satellite office sa EMB aron mapasayon ang pagkuha og environmental compliance certificate. At ang paminawon ng report ni alagad Allen Doidora.
2: Gisugyot ni Provincial Board Member Jessel Ray Omentado Villamor ang pagtukod og satellite office sa Environmental Management Bureau kon EMB sa Bohol aron mapadali og mapaduol ang environmental compliance og permitting services sa mga bulanon. Atol siyang privilege speech sa sangguniang panalawigan kagahapon, gipasabot ni Villamor nga nagkadako ang pagpanginhanglan alang sa efficienting environmental regulations tungod sa nagpadayon nga pagtubo sa turismo, infrastruktura, negosyo, agrikultura og real state development sa probinsya. Matod ni Villamor, daghang negosyo og LGO sa Bohol ang nanginhanglan og permit sama sa environmental compliance certificate, discharge permits o hazardous waste permits, apan daghan gihapon ang naglisod tungod sa kakuwang sa dedikadong EMB office sa lalawigan.
3: Despite the increasing number of projects and environmental compliance requirements in our province, stakeholders from Bohol still experience difficulty in accessing EMB services due to the absence of a dedicated satellite office in the province.
2: Gibutiag ni Villamor nga limitado ang manpower sa EMB personnel nga nakabase sa Pedro Bohol. Maong daghang aplikante ang makasinati o kalangan, balik-balik nga submission sa requirements o dugang gasto tungod sa pag-coordinate sa mga opisina sa Cebu. Busay ang gihangyo ang Department of Environment and Natural Resources kon EMB Region 7 na magtukod og satellite office o permanenteng unit sa Bohol aron na mapalambo ang serbisyo publiko o environmental management sa probinsya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: 25 minutos pasado, kung nasa di pa mag-alas 8 sa buntag, din sa itong DYRD Breakfast News. Good morning, ato kang Molly Love Alcontin. Misang ato balaod nun sa Kongreso. Si Congressman Baba, nga nagatinguha kini nga mausabang kahimtang sa pagka-protected area sa isla sa Sandigan o Kabilao diha sa lungsod sa Luon. Ubos kini House Bill 7322. Gitinguha ni Congressman Baba nga ang mapanalipdan maukadtong mga dapit sama sa mga bakawan, coral reef o uban pang mga environmentally critical areas. Kinisubay usab sa hangyo ni Luon Mayor Dr. Yo Lopez aron sa paghatag o agianan alang sa kalambuan. Sa balaod nun, sa kongresista sa 1st District, ang mga lugar nga pwedeng mahimong residential, tourism o commercial areas, dili i-appeal sa protected area aron sa ma-develop ang maong isla. Mga makainganyo sa kini o pamuhunan o baka negosyo o makahimo kini o trabaho usab sa mga katawhan panginabuyan para sa mga residente sa maong isla.
1: Good morning ni Luciano Mika Yabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro. Dors Kaluyong, nagtanaw po Dodong Chetro Manilios, nagtanaw karon live sa DYRD Facebook. Samuel Belderol, ugusap si Aileen Mateo Felurejo, nagtanaw. Bachoy Alba sa Poblasyon 2 o Dani Abeliana sa Kogon. Waabot sa 413 ka mga tao

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, ito paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Wala tayong monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, kining easterlies o hangin ikan sa silangan nga may nakapikto sa Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Buhol ug mga kalungsuran ug Tekmes Tagbilaran ug ang usab ditong lapita sa may Bicol region ug Mimaropa. Karong adlaw makasinati kitang maayong panahon ug ingon man sab init nga panahon. O gingom sa dunay mga pupanagsang mga pagpanagom o ngadto na sa usahay dunay managumo na kalangitan o ginabanan sa panagsang mga daglit ng pagulan, mga pagpanulong pagkilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang bangbayan sa nasod makasinatin laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay dunay managumo na kalangitan o ginabanan sa panagsang mga daglit ng pagulan, mga pagpanulong pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa habatang silangan nga may mapuslabi ditong dapita sa may Northern Luzon ug Central Luzon. Ug samtang karagatan usab nining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa bangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan nga may mapuslabi sa tibuok Kabisayan. Lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Buhol o gingon usab sa bangbahin sa Luzon. O samtang kadagatan usab nining malugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa bangbahin usab, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminahing silangan ug paingon ng ato sa amihanan nga mao'y mapuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. Ug lakip na usab sa bangbahin sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 40 degrees centigrado or 40 degrees Celsius. Effect based classification sa maong heat index, extreme caution. Effect on the body, head scram and head exertion are possible. Continuing activity could lead to head stroke. Managkaroon mga panahon na padayon gihapon kita nagapahinom-zom sa tanan. Uging umusab labi na sa ato ang katungdunay mga balatian o sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.21 sa kabuntagon umusalo po sab kini sa may alas 5.50 sa kaponon. Dininalang kotob, kininagayikan sa DOS ni Pag-asa, Mercury Kibuna na Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News. Ito ganis mayang ang tinguha sa Island City Mall. At ang iang dugan balita, dinis DYRD. Ang radyos katawahan, nagkang salamat o maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minuto sa dipamag alas 8.
3: Tanchik is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Timecheck is brought to you by Parex-B Complex. Walang BBTO, mag-Parex-B araw-araw.
4: Yan ang jam, maganda, powerful, parang Mayra-E, may 5-in-1 beauty of immunity powers.
3: Timecheck is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Timecheck is brought to you by Downy, Downy Rock, the rub ang
5: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtong na plema. Afford pa.
1: Dugang nagaw ng balita sa mga bahin sa nasod. Ang Department of Agriculture mo patuman kini o suggested retail price kon SRP nga 53 pesos kada kilo. sa lokal nga bugas isip kinigiya sa mga konsumidor. Kini dugang balita ang inyong mabati human ini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
7: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo dan sa lungsod sa Albor, iyang bana nga si Sir Sammy Milo. Maayong buntag usab ni Nick Radasa, Lee Radasa na minaw karon. Ma'am Zin Oy, Ma'am Lut Kurayag, Lito Kurayag dan sa Major Pharmacy na minaw pud. O si Terso Suway Bagyo, Maricel Suway Bagyo o si Mark Suway Bagyo. Maayong buntag usab. Maayong buntag ni Nila Cajes Kagulada. Ma'am Nila Cajes, good morning. Mag-usap si Ray Kagulada, maayong buntag. Maayong pagpaminausap ni Noel Dano, Kapitan Luz Dano. Si Lalang Dano sa Kambagi, Sevilla, Bohol. Gika ni Edwin Digal. Maayong buntag usap ni Ruel Galurio, Merlin Soliva, naminaw karon. Corazon Onkog, Robelin Patigara, si Helen Ikot, Aiza Lumaad. Shirley Kaya, Sheena Bangalaw, Arnisa Panya, Elpidia Bahoy. Ma'am Elma Teruel o si Romy Teruel o gusap si Sir John Maraginot. Good morning natong tanan.

0: kalingaw mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at ilaw na musaw bang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, herbal strong karun.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin pang

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya ganis mga baterya nga motolayod sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical and electronic supplies and construction materials. Nga baligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck, sa kubus nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dak Bayan sa Tagbilaran. Motuman ang kampo ni Vice President Sara sa pag-issue sa writ of summons sa Senado nga magasilbi ganing impeachment court. Mato di Attorney Michael Poa ang legal counsel o gatik mamaba usab ni Vice President Sara. Motubag sila sa proseso nga gihatag sa Senate impeachment court. Gipaniguro usab ni ini nga mo pasakasad sila o igong tubag subay kani sa Constitution. Girespeto usab nila ang kasamtangan proseso o wa na idugang komento. Mahinumduman nga gihatagan sa Senate Impeachment Court ang Vice President na po kadlaw human nila na dawat ang writ of summons.
2: Nagpahayag og pagkadismaya si Senador Jingo Estrada gabay sa resolusyon sa Department of Justice gabay usab sa kaso nga gipasaka bato kaniya. Gumikan ni ini na itong Mayo 15, may pasaka siya ang omnibus motion sa Department of Justice arang subling buksan ang investigasyon sa mga kasong gipasaka sa NBI kabahin sa flood control project. Kuntumong sa motion nga maapil o matunan ang dugang ebidensya nga makatabang sa patas o lehitimong pagdesisyon sa mga reklamo.
1: Dugang Balita Pilipinas, humanin.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen at Goodyear Servtech, your first stop in first-class tire service. De kalidad ng serbisyo. Tungod kay Paloyuhan sa Goodyear. Duawang karoon ng Tire Queen, Goodyear Servtech, Dalan Binansyo P. Inting Avenue. Dakbayan sa Tagbilaran. Ang Department of Agriculture mo patuman kini og SRP kung na suggested retail price 53 pesos kada kilo sa lokal nga bugas isip kini giya sa mga konsumidor. Matod ni Agriculture Sec Francisco Chu Laurel Jr., ang maong departamento og ang mga stakeholders bugas nagkaabot kini sila og kasabutan aron sa balansehon ang kita sa mga mag-uuma og ang mga kaya usab sa atong mga konsumidor. Giklaro sab sa kalihim nga dili kini price ceiling apan giya lamang kini para sa mga konsumidor kabahin sa saktong presyo sa local rice. Sa susamang higayon 50 pesos kada kilo sab ang price cap para kini sa mga imported nga 5% broken rice magpabilin sulod sa 30 days sugod Mayo 15.
1: Gipangayag ni Presidente Bongbong Marcos nga ang unang tumong sa iyang pagbisita dito sa Japan karong Mayo 26 hangtod sa Mayo 29 mao ang pagpalig-on sa kooperasyon sa energy security. Sumapa ni Presidente Marcos nga dako og tabang ang Japan sa pagpangita og solusyon aron masiguro ang igo nga supply sa enerhiya ug lana dinhi sa Pilipinas. Tukion usab sa pagbisita ang programang Power Asia sa Japan nga nagtumong nga suportahan ang mga Asyano sa supply sa krudo, supply chain o renewable energy.
0: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnat sa kusugo maniini.
2: D-D-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran alang sa paggam sa mga digid ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech imo maangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech Tire Service you can trust.